0: unsa lain-lain produkto nga akong gigamit.
1: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
0: Skinmate Shark Oil?
1: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
0: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
2: Skinmate Shark Oil. The safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
3: Mars, matindi ubon ibon suko.
4: May hika naman si Junior.
3: Nausog?
4: Ipatawas natin.
5: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

This is okay, the morning jam to close morning again, Billy Joel, that's Uptown Girl. Game ini angkol kay Uptown Boy. Pero girl man, girl man. Okay. So ako nang i-dedicate sa mga pinalang mga taxi drivers na kaganina pa rin naka-tune in. Apil na mga modern jeep, ang atong mga traditional PUJs, okay, ang atong kwan, mga ibat o habal-habal. Hinahinay pa dagan ha. Good morning. Sa tanan akong mga sugi dyan sa may Laguna, Bulacau. Nga loud and clear kita. Labi na ni Ma'am Ivy Labay, si Mama Melly Labay, Ready B o si Carlo. Nga mati kita. Kanya si paring Ricky Ricket sa The New Star Grab Car. O Arita ba? Unya ra ko ning uban nga greetings. Basta kay ite, text sa dito ha, sa akong text line. Okay, sa 0918, okay, 273, okay, 1160. O sargin ng Waylibog, ha? Arita, kay di ay nag-viral karon, ha? Kay... Okay, post ni sa, kwan? Or gi-post ni sa usaka taxi driver nga si Janbert. Liman ka ang iyang taxi unit ba? Di, naka-eggs man ang iyang pasahero? Naliyo? Nag-guard ba? Nag-pupo ni sus unit? Oo. Uy, sus. Kinsa pa kaya busak kaya nga sus perti kating baho ating alisa? Kay kanagali si Argelay na gali usa na itong pagubangko ni nga kuhan nga mamilit ko si mong t-shirt gali mo reklamo mo ng kuhan? Oo. Na, limang ka? Wa ko nung kapugni sa iyang pasahero nga kuhan? Ah, grabe, oy, kamo pa ba mga pasahero mo na usak kayo mag-taxi? Kay kanang taxi dili na si R. O lain na gigayo inyong kuan, oy, dispose mo una usa mo sa king taxi, oy, kay trapikon mo. Nga awa, limang ka na problema ning usa ka taxi driver kay dito sloy yo. Ano buhagay taon dito ay naka idadidaran sa taon ni. Tingali ni ininom ni tuba ba? Kay kanang tuba. Layo na sa sakit pero dools eh. Musidli kita. Oh, nah, nag-viral ni Karunay. Nya, mo lagi na ingon, ingon to ang taxi driver. Usaon ni niya, iyap ko nung butang kartula dito nga. Oy, kung ka, kung anong mudaan ha. Ay sa, kung anong mudaan, usap mo sakay. Nya, kani pong uban po nga mga kuan. Kani ato mga, kani pang mga kuan sa Facebook ba? Ang mga komento po din, ila pong i-bus ang taxi driver, mauna kay kusugi ka mang lubag, kusugi ka, ayaw eh. Dili lalim kay, pertig yung, sus, ambot lang. Huwag ka ng AH mo yung mupilit sa kanya, dili ra ba, kwa nang iya ka namang kulduroy ba? Kado bang, kwa ba, wala pa ako ni, huwag ka tong labor ba? Dili lang ako hingan lang ang unit, ani ha? Kaning taxi unit ba? Oo, kay, basta kay usas mga suki ni nako. Luya pa sa danoy ka mo ba yung mga pasahero ha? O tanaw galilin nyo ka ng kwan, musuka ka ng kwan, uy makabayad, liman ka na problema siya, kinsa pa yung sakis yung unit, ano nga, animaho na mag iniduro? Maluoy sa taxi driver eh. Na na problema siya, saan niya? Ingko nga, pre, butangin na lang nag kanang powder na detergent, ha? Pagkutaw dito, ibobo ng imong bangkos luyo o niya pagdaog bras o niya apilig zonrox ay lang imna ay itong para itong tagaliluan mo inom to guan ha apilig zonrox o niya paghuman na imo ng kuskuson sa akong taman imo to may pa imo tong ipabayad o niya dayon paghuman na ang finale yan butangi o kuan, kanang fabric conditioner. Palitin ang fabric conditioner sa kakarton. Pero ang kahasul, ano ba? Uy, kay mamili, kinsa ba? Kinsa ba dahil mo, kuan na musakay o makasunod ka? Ya, namili dito taon. Muna ka mo, o musakay kayo mo taxi, palihog lang sa taon, o galain yung lawas, galain yung tiyan, kuan lang mo daan. Huwag di gali, hangyuan ng driver. Hangyuan ng driver nga. Kanang, boss, sir, pre. Kanang kuan,
Unong sabi kay murag di lagi kaya. Ha? Murag mo mukwa lagi, mubuhagay lagi. Murag yun sa taxi Nicholas, mubuhagay. Ah, grabe siya nino yung urban sa mo sidlit ko no. Ang sabi na, murag kon? Toothpaste kay mo sidlit? Ah, ay mo ha, kayo na. Na problema ito nang usa ka kuan. Ay lagon. Ang urban kay lock in man kay gon. Okay. Huh? Kung saan eh? Don, good morning. Karong pagigko ka text o balik kay na Piyoki Black ako simpak. Mauna ni ako number. Say don. Ako don? Kinsa ni? I'm sure ni. Di mo tini ako. Huh? Oh. Eh, sige. Ah, pagay kay basta kay ato pa rin hinahinay yun itong kuwaron. Ha? Huh? Ah, sudlot pre ang dugho. Ha? Ah, grabe sa dahil sa dugho. Grabe. Ha? Ah? Ah, pabayaran na kulas. Ang problema ron o guwan. Ah, pwede. Iya, gani pabayaran. Pwede ka para kuwan. O di, palipiyo niya dito. Ha? Ah? Ako pa na kulas. Ako na patilaan sa naka-eggs. Ah, grabe po. Ha? Ah? Ayaw, sad. Sabot-sabot lang. Ha? Hey. Don Kulas, Ger, dato ba yan? Ikaw ang sabihin, manunsa naman kahit tao na igor ko. Don. Don, don? Sa pagtuon mo na ako, apan-apan? Ha? Ano na? Uy, si Inday Carmelita. Na ikaw mo na yun, Inday? Ayaw ko king nagdoon dahi kay na tingali kidnapon ko dahi warabagay mo ha mo kanang unsay nga na kanang mulukat na ko dahi ba may patoy may pay kuha na nito dahi kanang unsay nga na ni cellphone kilukat ton pa ikam na dahi abim na kukinsa ni ha okay doon na dahi karun pre lagi dahi abim na kuk doon Dundun, pre. Dunso. Na siya. Dunso ka rin. Ikaw ba? Ikaw ang sabihin ba? Wala naging ka mamaoy. Parihag ang tagipiso. Nga, good morning ni Ma'am Chai. Diyan. Nga, loud and clear kita diyan sa my New York, USA. Nga, nakatune in sa itong live streaming. Og si pa rin Bob Rhino. Dundo gagir. Sige, kati ade mo si Binoy na makadungog. Ikaw ba? Ha? Okay. Nakawangan di ito og later ko andong, ha? Awa. Abi ko yawan ako dayo. Nambay dun, good morning. Di magagiinok kog do. Dun, good morning. Dun. Ang klarong Don ani si Don Manuel o si Don Ramcor. Ha? Napansa akong atubangan si Don. Si Don Rabi. Si Don Rabi Mangtas. Naliingon siya na. Palit akoan ko na. Ipalit. Dito kas Bakarita gahapon nga. Ang katong tiktak, ang katong kasir, murag okay-okay, batasan, pero ang tiktak ko, murag was ko galingon. Kusmurag na nagway yung mura mo din suko. Sige, sagbalik siya kung rabi na datong kuhan ka lang iyang sudlanan. Galing balik naman sa ka. Lahi lagi kasi talamban. Ang talamban, zero. Nindot dito, gitgol. Pero problema lagi dito lagi kay inigabuntag maglinya. Yung masuko ko o gangin mong kwarta, tibuok. Sabi na namo og among kwarta tibuok nga kami dili mi pobre di sa mi dato pero among kwarta tibuok. Oh, sa taman wa may lain na mga imol ni among kwano among wallet oh. Pobre mami. Pero sa ta ba pobre pero mo lagi among kwarta. Dili ko sa. Woy, kuno ikon.
Wa mo ilain na ni? Wa ilain. Unyag, di ra ba kabayran? E mong nga, magdumili ra ba? Ay kung kay, dako ra mag ikot ko, akong t-shirt nga po nito ba? Nabawar ba kung kumakumo sa akong t-shirt ko na nga? Ha? Dari? O sabaya ka sa tag-iya sa lodo. Abadihan ko. Uy, lagi mga ayaw na kung mantika. 17, bantay niya kagaha. Ikag, tingali niya, itsahan, tingag kupras. Ay, sige, guwang-guwan niya. Classmate to, imong kong daugon, pre.

0: Gaduh gaya nih, Holy Ghost nih. Hah? Sikit mas bagul ugang bunut. Ya. Nah, air bijur-bijur itu. Nah, pasanggilan pa ko noon. Napa ini ni kwalito nga. Siyong. Umbati na siyong kay naliwat na bakang kulas. Ya manimat sa ay sorry day si Rabim day to. Oh, awa. Damay si Billy na. Klaruwas ay kan mo ba usap mo mo react ba klaruwas ang ninyo kinsa kay dili mo yung kong butan biya ko. Gir, pobre hilas man sa day ka. Oh, pobre pero hilas. Ha? Ana mami. Umay, kabaliban nila ko lo. Kabaliban nila ri ako sa nanas globe biya pre. Pakis-kis kumag ko pre. Dala ko. Ay, dala pre. Si Uncle daw na. Busy kayo siya. Oo. Oh. Ana magunis siya kay kani si Uncle God. Ato nang suportahan pre og ganang katupang kang manung ba? Manung Johnny ba? Kung saan ka masaya. Alam na. Ilang. sige pagbalik. Unsay nga natong taxi? Ay lang oi, di niya mo sakay. Ay lang ingon ninyo. Ako nga gislayran. Ha? Oh, ay lang, sa kaluwiin ninyo kay di lalim ning panaksi. Di lalim. Kamo, magsige mo basbasa ng mga taxi drivers nga kuan pero di biya lalim mamasahiro ha. Makasak, masakya pa ng kubog, di pa mo pliti, mangay pagsukli. Oh. Ka, kabantay mo sa mga taxi driver ron sa una, magsig full tank karon, agitubil, tag 200 na lang. Ayoy. Ha? Ayun ni kuan kay lahi-lahi mining kuan ha. At least kasagaran may tinarong ni ilaha. Oh. Kanang taxi drivers okay kina ha. Oh. Ayaw kuan ninyo kay daghan mga suki mga taxi drivers ha. Sige. Balik lang yapon. Basta why lo bagay o why. Bal hinay.
1: 3.5 Retro Cebu.
2: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kanindo di SAACD manu? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT. Si Kuya Rick, si Bitaw ni Mutti graduate sa ACT. Dako naka-estudyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology respetado sa Asia o abroad.
2: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
3: Sige ma, pa, di na may magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
4: Oh, ang inyong baby, ay kalimpi.
5: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
6: Mas magaanang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
8: Grabiha, asinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
7: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa gyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
9: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magbahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
8: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
7: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
9: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951-422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
8: Andamo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.

0: Gipamatud-an ni Lay Dig Limpag ang pagka-epektibo sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Salamat din kayo. Lira tayo, Dora, kasi mana na akong inyam sa Serpentina. Baba na dahil na akong blood sugar. Napatidod na akong lipaya. Ingon ko, salamat sa Ginoo.
0: Ikaw, taas bang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
2: Basil, aboldo, halos manguto mga bata dire mga kalit lang na ikatul-katul sa lawas. Ngayon sila allergy daw sa tubig. Sulay ko sa ng Yaki Oil na bagas ni siya ay.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Good morning, Sugbo!
6: This is the Morning Jam.
7: Morning Jam!
8: Kulas! Kulas! Kulas! Kulas! In the morning!

0: This is a good morning jam. Magiging close morning. Okay, same so like that's closing time. Okay, kay closing time na magiging dagay. Wa na matay oras. Wasa sa mga favorite kanini Dr. Rabi. Ang iyang closing time. Kunya, kadong ay badlis ang kwan ba? Agtang. Kadong REM. Mom na iya kwan. Kanya, nagalis ay kwan dito. Kanta-kanta ng kwan. Pusong ligaw. Kanang iya mga kongkuhan gini iya. Kanang mga kwan ba? Unsa na? Tiyay-tiyay. Kanta na begini sa kwan. Yawon, grabe. Okay, arepatas atong mga greetings. Okay, oh, good morning ni Tiger Dudong Terax, si Dudong Archie sa may Archie Food House. Okay, sige, lamat kayo ako mga suki dia sa may Archie Food House. Okay, na always getting mating. Okay, peso unsa ang lodo cemetery ako sana gabo. Oy, ikaw ba? Nauisa naman na gabisoy. Wa na, ikapiso, wa na, ikamamaaw. Natakdan kang 1-7 po dahi. Ay mo si kong kuha, yung sumay labot ng kong kuha. Kung napariya, kapilido na ko. Ay kong ina, maingo mo ako, tag-iya ko ng kuha, namiligyak motor. Oh, abe, klaroho na tani. Kahit tingalig damay si Bilyan yung kalaki nyo, ha? Eh, arepat na sa itong mga greetings. Okay, o good morning, Buslas. Pabubuin na og Aqua Oxinada ang lingkuranan sa taxi. Kay Provin Antistade na nga mawala ang baho. Oy, Aqua Oxinada ko no. Kaning Aqua Oxinada ko nabantayan ni Kimaro, bali gamito na ng mapablan-blan o buhok, di ba? Ibo-bo. O, Provin Antistade ko no. Lagi ka nung taxi driver nga naminaw. Usas mga suki ro to. Og si paring Balra ka. Awan ako nung kayong kwan. Okay. Og basin. Ang sali? Maunay giingon pre nga mapugnan pa ang baha. Dili ang I. Basin ni kaong tagiya sa Don Mac. Kaya to na pre. So, kapi mo sa naimu pre. Ay, kinay mga ayon ako. Dili? Kani? Isip lang ka ba? Ibutang. Tapos ibutang kay kon. Hilas kay di mo. Kon, dun makyato kay adugyo itong na-star. Para tag 220 ba? Ay. Sige. Okay, obos lang. Sige ko pa. Minaw ni mo diri. Kugtong Bohol. Request ko ang July morning. Tiway mo slas. Gika na ni Al Atsa Kuso. Okay, sa may Kugtong Bohol. Kugtong isda man, ibre. Di ba? Pero ang kanuno ni Uncle, kay dili mong kugtong, ha? Kagang. Kao ka kagang, Nicole? Parang manwila kaya. Hilig ka pa ito, kanang biyot sa kugtong. At ito ko nilang ilang perla, nakakulid na kang stock dito ko, no? Ha? Okay, Ogulas. Bisita sa midiri sa may Punta Princesa. We are your satellite here. Oh, stung. Tagalog. In English pa. Bitaw. Pag may time, ha? Ando niya, me. Ha? Salamat kay ni Flo Rabat o ni Nistura. Diyan sa may Punta Princesa Satellite Market. Okay? Okay, abot-abot ang Jessica Haygamay, ha? Kay Arisat, ha? Kay kakulang sa disiplina sa mga driver, kuno sa driver, giilang nga hinungdan sa nagkadaiyang disgrasya sa Subo. Madod pa ni Mayor Archibald, ha? O si Mayor Archibald, baka bantay mo ka tong bata taon, nga naigo tong modern jeep, ha? Grabe, ha? Nga katupong, kuan, diya sa may downtown, baka to pang mga yilong nga sakinan, ay yilong nga jeep, nga angusa na tumba. Oh. Kay unsa man pagpabaya lagi. Okay, gibawog na ay traffic sign, na ay traffic light, i-disregard man. Oh. Kunya nga nang gyud mga gun. Pero kung kumantay yan bito, naabit lang nga na one way, musuod yung one way. Kada na ubos. Nalilisa mo. Oo. Unya ka na pong kuwan eh. Asa naman na mga CCTO day? Akong nabantayan ka ng intersection ilawom ng flyover padung Ayala. Gagikan ka, there is my... Sana? May kanang park lane? Oo. Oh. Kada diya ba? Asa na may CCTO diya nga? Di man ta na init diya napita? Muna'y butangan diya. Kay grabe mo build up diya napita. Kay isilag paugatay system. O kanipo na na among unahan sa among station ay. Kanang intersection sa may Osminia Boulevard. O niya, kada bang may high precision ba? Kana o, pabutangan sa tanah diya. Ha? Adto nung CCTO magsigig. Kuan, ata nga ito may BRT. Kaya ano ay musuho dito nga mga private nga mga sakinan. Hmm? Oh, kanang Osminia Boulevard ay perti daghanan na. Ayaw, katunay mga intersection. Sige, mamug. Ngita na mamug. Kualoy, kana bang singana na? Sayop sa driver. Imaan po din nyo. Hmm. Yan, napag-iusap po day. Ano min na ako po sa Kuya Tiger na koron? Si Kuya Tiger Cesar Gabuli sa station to? Uso no sa kini this my finte ning mga illegal kuan ay. Kanang, sa barker? O sa nga na kang parking ba? Nay, atubangan na ng Rubinson, no? Happy na kakuan. Kaya ang kataksi, igong pagawasun. Oh, kanang iya kung i-kongkuhan dito, mag-traffic-traffic yun. Nainiwang na nga, kanang nagagpatik. Sus, nai atong sungad lang ito, hapit yung magkihis ang taxi yung atong nai private car. Oh. Kung akong gingin lang ba, ikaw ba, nga imom lang kung anon, pa tuyo ka na dito sa may Ramos, oh. Kusog dagan. Kaya iya din ko ang kay, siyempre, na may talay anagod. Amin na man taga station to ron. Alaagin ninyo kanang atubangan anang ko ano? Robinson og diri pud sa may amo out diri. Dai daghan ring kwan. Oh. Di ba di pa pwede. Na may balaod ra gud. Kana mang mangana na ba 5-5, 5 di man sugot 5 gud. Ikaw pa imo moingon pa ka. Thank you. Salamat. Ikaw pa imo hatag, ikaw pa imo kadto pasok ko mag 5 imo hatag. Eh, ang gusto na 20, 50, 100, na na, yahayo, guli nyo, guli. Yahayo, ipamumustanod. Oh, muna, ikuan. Kanya ka na, oh. Kanagin na napitas may precision going ka dito sa may Tsungwa. Oh. Muna, akong nabantayan po. There is my, kwan, nasa bookstore okay na, kanang nai-enforcer diyan kwan, mumaan bisag pati inita. So, muna akong nabantayan. Me, ang saman. Huh? Okay. Oh. Nawa. Katong parking boy sa may Robinson, i-appel. Wala lagi. Kanamang manguana ng taxi. Atubangan yun. Imposible buta. Buta ng tagasisito di kita. Boy. Hmm. Kita magaling ko gagmay kong mata. Kamu pa baka yung mata nga murag buwan? Murag buwan? Ha? Murag buwan takdol. O sa in English pa, unsan ako? Full moon. Ha? Inyo pag yung ipapaling pa in English, unda? Okay. Sige. Murugwa pa. Wa pa si Jessica Haikol. Mubaw sa bagaw ito gahapon. Ipicturan ko itong... Ha? Ipicturan ko itong Jessica Hay nga kuwan. Tapos parang Manuel ko na nasa doon. Tara. Oo. Pre, dagaan na gistahag niya mo na pre. Gong. Sige ka na ilapir la pre. Grabe sa parang Manuel. Sa kuwan ka. Okay, og si paring Roger, good morning. Hmm? Onya, good morning, pre. Pa-shout out lang ko din sa may Toyota Mabolo. Si Romeo, Inting, si Jerry Poon. Ang gwapo din sa Toyota Mabolo. Gika na ni paring June. Huwag siyang kapikas di ay. Ha? Okay, salamat kay ang taga Toyota Mabolo. Okay, atuan na di ha. Kuan man na. Retro gina. Sige, wala na yung oras. Eh, mate kayo, si Paring Jun. Eh, ako na yung buhian ng sunod nga kuwan. Kanya tanawatan yung ticket, ha? Kaya tingalig ka mo'y nakapaldo kagabi sa kuwan 658, katong Ultra Loto. 126.91 million, ha? Dusi kabok. Tulits. Nga lang kung magkadaog. Di manggali na muhatag o kuwan. Di magkali muhatag parking. Tulits katong kuwan. Conception. Gahi pa tos magkuno. Mutaya algi itong luto. At itong luto at ang way kuwan-kuwan. Baka nang kung sa nga na nang nai ilo-ilo nang nai bintana-bintana. Kana kuwan. At na. Di na. Di tayo. Tulit siya. Igmat pala siya. Igmat. Ha? Matan pala siya bukag. O si Angkol, matan pas pinya. Kana tulit siya. Matan pas bukag. Pero si Angkol, botan o kasaligan. Ha? O, kung siya mahigugmaon, mahigugmaon, binuang ninyo. Sige. Ana lang. So, huwag i-taxi. Nya, namli, bahaw man. Bahaw man. Ayan lang bahaw, kay listo ng bahaw. Maglain niya itong tiyan. Mapariha niya itong pasahiros taxi. Ha? Naka nigawas ang AH. AH nga ba? Iyawa ang kulo. No? Bilib lagi ko naman ko. No? Iyawa pa. Bukton. Liog. Niya, sapatos na yung lain. No? Maglain yung lawas ko lang. Bilin ako naman. O sabi, itong style on, dinagawa yung sapatos at itong style on, dagko naman kitang sapatos. Mura na naman nag-membro ni McDonald's. Karsunis, kuhaan kayo. Okay. Nabi to ay. Sige lang din kuhaan naman. Okay. Hinigapon si Kulas in the morning ang inyong bagong alagad, batanong kaabag, tutuki lang. Kung di ba mo mainla. Okay, noy lang. Adonago! We have each other!
1: 103.5 Retro Cebu. Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kanina ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Pliti? Ay, kalimti.
3: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. At Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: bibili sa mga butika.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: 103.5 Retro Cebu.
1: Attention! Magginikanan sa Cebu o Cebu City South, ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school o high school, ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, kailang ang multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
2: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacau Campus.
3: Asian College of Technology creates the future, creates the future today.
4: Hi, how are you? Nganuwa naman kay laglag.
5: Hala, what happened?
6: Nasunog ito akong naong sa lain-lain produktong akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
6: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
6: Sige ba? Hi! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, Aron Beauty!
7: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
8: Mighty C!
9: Nel ni Realista. Nang naunan, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
8: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on!
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
11: Hard Mama.
12: Hard Max.
14: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
12: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Gusto ka ba og beauty soap nga makatabang mukhamis, muputi o glowing ang imong skin? Mag-BioFresh soap ka! With glutathione o papaya extract nga mutabang ma-achieve ang kahamis o kaputi nga imong gipangandoy. BioFresh soap. Skin like a baby. Cutis fresh all day.
16: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: ang International and ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. Enrollment in College and Senior High School is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Hi, how are you? Nanuwa naman kay laag-laag.
2: Hala, what happened?
3: Nasunog ito akong laong sa lain-lain produkto ng akong gigamit.
1: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
3: Skinmate Shark Oil?
1: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
3: Sige, bye! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
4: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
5: Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior.
5: Nausog?
6: Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
12: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
11: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
13: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
14: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional.
17: I am selfish, I am wrong.
16: The Red Jumpsuit Apparatus.
17: Do you feel like a man when you push her around?
16: And Faber Drive. With over 4 hours of non-stop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM MOA Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and Ticketmelon.com for Cebu.

0: Virginia.
1: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
2: Grabiha, sinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan ananasan.
1: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wag yu'y undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
3: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayon nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
2: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
1: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
3: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
4: Andamo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
3: Feel your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Aswagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
1: Hard Max.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dugang pogi points na mong mga lalaki ang hamis o pimple free nga naong. Maunang bagnos din hi, bagnos dito ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh Soap na ay glutathione o papaya extract para ma-maintain ang kahamis o kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh Soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
7: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma.

0: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
1: Aiza Miguel, nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan akong umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
0: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Naa sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang

0: Clinical DTX 500 Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag down sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Init, puyat, pagod. Hay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalikangan nung nagpabiling healthy, hummies at pimple-free ang akong skin, tungod kinagagamit ko ag BioFresh soap everyday. Dunay glutathione ag papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti ug kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, cutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
3: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GB Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: Virginia.
1: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: scholarship agyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. Ug libre pagyud ang senior high school sa ACT.
1: Si Kuya Rick, si bitaw nimo ni graduate sa ACT. Dako na kag-estudyo sa Singapore. Basta tatag Asian College of Technology, respetado sa Asia ug abroad.
2: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato na mini Junior sa ACT.
3: Oh, ang ninyong baby. Ay kalimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na!
5: At makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
7: Hilig ba kag inumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw ug kabalaka. Kay niya na ang kape nga motabang sa pag-ayo sa ato mga sakit ug balatian. Kape nga mokompleto sa ato mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa ato mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang og herbal coffee nga magkapawala sa pumuypuy ug paminod sa lawas. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant ang tubag ni ana nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.

0: International and ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. Enrollment in College and Senior High School is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Hi! How are you? Nanungwa naman kay lag-lag.
2: Hala! What happened?
3: Nasunog ito akong laong sa lain-lain produktong akong gigamit.
1: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
3: Skinmate Shark Oil?
1: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
3: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil, Aron Beauty!
4: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
5: Mighty C!
6: Nang ni realista. Nang naunan, niwang-niwang. Kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Kailangan kasi mana, tambo ko.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumbar o Mighty C!
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ania ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
9: Jun, purasan na diyan ka kung sakit na tulog ka bulan di ka tindog, alos pagbak niya di ko kabakod. Nag-aplas kong Yaki Oil, undang tanong tulupad, lor na uliulihan ko.
8: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bibili sa mga butika.
1: Clinica D3 Bio.
2: Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
1: Clinica D3 Bio.
2: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka kay na ako ipasulay og gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha.
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
1: Dagana de ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain, o strain.
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Give it a check. We got 3 minutes after 12. You're listening to 103.5 Retro Cebu, DYCDFM, member KBP.

0: pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga tagadumagit.
4: Ako po nga akong mga TL o mga kasakit.
3: Sa pagadumag na po sa DTX 500,
4: akong gindumudos o kakapsol sa buntag,
3: mga sagati,
4: wala pa'y gulang,
3: nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.

0: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw o gabala ka. Kini ana ang kape nga motabang sa pag-ayo sa ato mga sakit ug balatian. Kape nga mokompleto sa ato mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa ato mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang og herbal coffee nga makapawala sa pumuypuyog paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni ana nga garantisadong lami. Humota, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
1: There's a better choice for high quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print on demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max. Maximum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.
2: Milagro nga wala na mo sakit ang tiyan sa inahan nga si Bibing Tulete, 52 anyos taga Santa Maria, Davao Occidental, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kanaday gukul nga nito mo out ako matris kailangan kuhaon daw to kay Ibayuksi.
4: Oo.
3: Nga, nigawa sa ang Bayuksi, ngayon nga, cancer na ang atong sakit. Tadlok naman yun ko, ngayon na magunak kong OB na ikimo na daw ko.
4: Unya.
3: Motong nagkuhan ko og Yaki oil, Yaki capsule, Yaki coffee. Dako gid kayo na alibyo.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Prevention is better than cure.
6: Mahalagang paalaala na ang Yaki Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nangita ba kag beauty soap nga makatabang muhamis, puti o glowing ang imong skin? I-recommend ako nimo ang BioFresh Soap with glutathione and papaya extract. Mutabang na nga ma-achieve ang kahamis at kaputi nga imong ipagandoy. Proven and tested na nako. Highly recommended. BioFresh Soap. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh Soap. Ang sabon para sa mga lamion.
8: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
9: Always delivering retro hits to your radio.
10: 103.5 Retro Cebu.

0: Pasidonggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti!
3: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
4: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Inom og Optin, matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: mga bibili sa mga butika.
1: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
2: May hika naman si Junior.
1: Nausog?
2: Ipatawas natin.
3: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsyambao po, nagtitiwala sa Plemex.
4: Ang Batang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Kapitre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
1: Grabe ha, asinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
0: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo, pre. Kay wag yu'y undang iyang blessings. Pasalamat po ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation mo duol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation, pre.
2: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan, ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta. Sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation, dali ang proseso. Ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
1: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon, pre.
0: Aw, jud pre. Way problema. Eat all you can.
2: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
1: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
3: This is the Midday Cool Drive on 103.5 Retro Cebu.

0: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, batil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: There's a better choice for high quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print on demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making and wide range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max. Maximum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.
6: Ganahan og sige ginom sa Coffeeyaki si Kim Blanca kay nindot og himsog ang iyang pamati.
7: Pag namangod ako, kuya, sa Coffeeyaki, tapos paminaw na ako kay kanang murag na hawas ang nasa sulod sa kuntian, tapos sila kami nito, di na kubulit ba? Sa CR, gaan na kayo kung paminaw sa kuntian.
6: Yan ang Coffeeyaki. Basta Coffeeyaki, yummy!
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: International and ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. Enrollment in College and Senior High School is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
2: Grabiha, sinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
1: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
3: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magbahua mo kwarta. Collateral lang. Ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa Door Number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
2: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
1: Aw o jud pre. Why problema? Eat all you can.
3: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
2: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Obdan sang exercise. Kaghatagan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti ug hamis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama nako nga usa ka radio ug social media personality. Nahira jud. Maayo na lang kay gamit nako ang BioFresh soap adlaw-adlaw. Naa na glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang akong healthy o glowing skin. Hamis na, pimple free pa. Ang sikreto, BioFresh soap lang. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap. Ang sabon para sa mga lamion.
7: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Butika John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
8: Hey, Jay Fox here taking over as we interview live on the airwaves of 103.5 Retro Cebu, the April winner of Orignibay at Tandura. It's original Cebuano music, playing their own compositions, and it may be a band, a duo, or solo, but this month, our April winner happens to be a trio, right? It's a band. It's actually a full band, all right? Maybe we only have three of them here, but they're actually a full band. Okay, so we'll talk to them in a few. Meantime, we'll play some more music right here in 103.5 Retro Cebu.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DPI FTA 248973, Series of 2026.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Check your time. It's 3 minutes after 4. You're listening to 103.5 Retro Cebu DYCDFM, member KBP.

0: Virginia.
1: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Maximum Avenue, Cebu City. Twin D Print and Score, the print engineer.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Remember by mom, abi na kay bunso sa kalam ko gid na kanang kadulan, pero na sila na sa kanya gani, nagpuesto capsule nga Yaki at minom. Ipatawag gid na nagayon ko.
2: Mao kana ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
4: Clinica D3 Bio.
5: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
7: Grabiha, asinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
6: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa giuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
8: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta. Sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation, dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
7: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
6: Oo, jud pre, why problema, eat all you can.
8: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
9: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional.

0: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ania na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
1: 103.5 Retro in the Metro. Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Mighty C.
2: O si Elizabeth Harmony. Saan ang ginabati ako daw kaluya sa akon. Pagdik ko sa Mighty C. Kanami ilang sa'y pamakyan. Nagapaslamat din ako sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ang vitamin C. Para sa mas maayong kombinasyon. O Mighty C.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Lel.

0: mo maayo kayo mga amigo nako nga nawa pa makasulay sulay na mo.
1: Salamat sir sa imuhang testimony.
2: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Dugang pogi points na mong mga lalaki ang hamis o pimple free nga naong. Maunang bagnos din hi, bagnos dito ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh Soap na ay glutathione o papaya extract para ma-maintain ang kahamis o kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh Soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
4: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
5: Always delivering retro hits to your radio.
6: 103.5 Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Balita! Di pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos na scholarship agyon ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
3: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galimti!
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Hi, how are you? Nanuwa naman kay laglag.
6: Hala, what happened?
7: Nasunog ito akong naong sa lain-lain produkto ng akong gigamit.
5: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
7: Skinmate Shark Oil?
5: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
7: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
8: Skinmate Shark Oil. The safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Hoy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
13: Grabiha, asinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
12: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa giyoy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
14: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
13: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
12: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
14: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
13: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
15: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Init, puyat, pagod. Ay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalakangan nung nagpabiling healthy, hummies ug pimple-free ang akong skin. Tungod kinagagamit ko ang BioFresh soap every day. Dunay glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti ug kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, unsa pa imong gihulat? Palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: kan niwang-niwang eh, kuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Ang kasimana, tambo ko.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
4: Grabiha, sinso naman kay kapre. Uwahin na tong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan ananasan.
3: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
5: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magbahua mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
4: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
3: Aw o jud pre, why problema? Eat all you can.
5: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
4: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
6: Kung ang iyong mama ng pansabog ang nakakaranas ng ubo, sipon, diarrhea, lagnat, panghihina, sugat at indigestion, bigyan ito ng Panamox 500 antibiotic caplet. Bago, mura at epektibong solusyon. Isang caplet araw-araw. Panamox 500 antibiotic caplet. Mabibili sa mga Agrivet stores.
7: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti ug hamis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama nako nga usa ka radio ug social media personality. Dahira jud. Maayo na lang kay gamit nako ang BioFresh soap adlaw-adlaw. Naa na glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang akong healthy ug glowing skin. Hamis na, pimple free pa. Ang sikreto, BioFresh soap lang. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
8: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: We have each other.
0: 3.5 Retro Cebu.
2: Para sa kahimsog sa atay, level up na ta. Liverate Pro. Naisilima rin na apay multivitamins. Ang Liverate Pro sa kahiparing protector na makatabang sa kahimsog sa atay. Uban ang gusto nga pagkaon o regular nga ehersisyo. Makatabang usab ang Liverate Pro sa pagtabang sa pagtambal sa mga chronic inflammatory conditions. Sama sa fatty liver. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Naisilima rin na apay multivitamins. Mauna ang Liverate Pro. Tabang sa pagkatiman sa atay. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Agay.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: 103.5 Retro Cebu.
1: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
5: Yes, welcome. And of course, mga sokit, welcome maayong pagpaminaw. Maayo usab nga adlaw ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa Bisaya sa Uga Mindanao. Alin usab inyo nga boss sigalag alagad sa kanginan, ang nagkinahanglan gikan sa insakto nga pamagig pagatiman sa kaugalingong panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto, mga sokin tigpaminaw nga dako og ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o gabalatian, no, sa ato usab nga panglawas sigala. Mga kaigsoonan nga nakasulay na sa ato ang produkto, no, sama ni ining Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga maayo usab og maayo usab mga sokin tigpaminaw para sa pagpa-improve sa ato ang blood circulation. Maayo usab sa ato usab nga detoxification, enhanced brain function. Ana usab sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot anap sa pagpalit sa nagadebutika og farmasya ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O gani usab ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant mga sokin tigpaminaw. Nga labing maayo usab sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilang stored fat, na problema mga sokin tigpaminaw sa ilang brain, labi na gyud sa mga negosyanteng estudyante, dakog ikatabang ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga kaigsoonan nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pagtumar sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan og para kaninyo mga sokin tigpaminaw. Ay teman usab kini ninyo mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max, good for kini ang stress kay ka mga sokin tigpaminaw, kapoy kay ka simuhan panglawas. Dako kay nagikatabang sa pagkombate usab sa paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay mo kalimot ini kay mohatag kini og dugang energy. Ani usab ang ato usab nga Dr. Fungisop, og ang ato usab nga Case Kinlo. Ay mo kalimot mga soki usab nga mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya sa Mindanao para usab sa mga problema skin, kuno na kay skin disease problem mga soki tigpaminaw, do na kay minor skin disease like up buni, mga ringworm mga soki tigpaminaw, baho kag ilok, baho pug kag tiil, dako ikatabang ang Dr. Pujisop kaabag usab ang Case Skin Low Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis inyong aping entero kalawasan mga soki tigpaminaw, papaputi sa inyong panit, gamit mo Case Skin Low Power Whitening Soap. Mo na igala kung gusto hamis kutis like artista ang resulta mga sokin tigpaminaw, gamitan nyo na. Alang na itong dunay na problema usab sa mga varicose veins, rheumatism, arthritis, nanay, tatay nga gusto magpamasahe matagabi, gamit mo sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga kahumot na sa ato ang haplas, like sampagita, ilang-ilang, lavender. Mo na igala ang naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, undo naman tayo nagkadayang sakit o balatian, kayang matabangan usab sa ato ang produkto mga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo na ipagsabay buntag o hapon mga sokin tigpaminaw, 1 hour after meal. What is the lupus mga sokin tigpaminaw? Undo na tayo problema panglawas mga sokin tigpaminaw. Lupus is autoimmune stand for self-disease mga sokin tigpaminaw. So ginalabanan mga sokin tigpaminaw niya ang ato usab nga mga kaugalingon nga mga outside, external o present mga sokin tigpaminaw. Wala na nga doon natin antigen, soldier, so diba? Wala na higala ha? Ayig yun mo kalimot mga higala mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa pagpa-active usab sa atong immune system. Wag ang imo usab ng immune system mga sokin tigpaminaw nga sarili. Ginalabanan usab o busa adunay mga panghitabo sa imuhang panglawas mga sokin tigpaminaw. Kung magkaroon ka ng kodita sa sulod sa sulod sa ato ang lawas mga sokin tikod o pwede usab may pag-atake no sa nagkadaiyang laing-laing sakit og mga balatian sa imang panglawas mga higala. Ano nga duda tayo protection daily supplementation ay mukalimot nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pamasya sa tanang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mo na higala ang naa sa ato ang produkto ma. Basta ikaw nakatumar sa ato ang produkto ang mawang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold ay mo kalimot, basta inyong lawas, sigurado, pakusgun.
4: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walitikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
3: Oh, sige pa, di na ko magdugay.
2: Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
5: Clinica D3 Bio.
6: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: For a majestic, relaxing, and happy stay, conveniently located at the heart of Cebu City, where everything you need is just around the corner. Come and stay with us, Mabolo Royal Hotel. Your comfort is our crown. For inquiries and reservation, please call 0908-812-6424, 0927-533-0710, or 412-0610. Located at 17B MJ Cuenco Avenue, corner Mina Street, Mabolo, Cebu City.
8: Mabolo Royal Hotel.
7: Your comfort is our crown.
9: Want to, but I can't help it. I love the way it feels. Just got me stuck between.
10: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
11: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
12: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na. At makuha rin ang same benefit.
11: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
13: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga naong. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
14: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makibato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.

0: 101.5 Retro Cebu.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Aniya ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
5: Napilyo balinsila o ang nagamit ko kay humag na kong tunggan, busangan na kong siyong Yaki. At tulungan ko kong ikuanan siyong Yaki Capsule na tumar ko. Naayo man, ay, salamat.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: Nel ni realista.
3: Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Kailangan kasi mana, tambo ko.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chico. Hawa.
1: Agay.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Happy birthday!
3: Uy, thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko ang anaanan nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini nimo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna. Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: GTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. GTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
2: GTX 500.
1: Mabili sa mga butika.
2: GTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O GTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas bugas, the best dude og epektibo ang GTX 500.
2: GTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hardy ho! Yeah, I got a request for a new wave dance class and go out to Dr. Ryan Cabahog and Dr. Lavos. Yeah, that anything living in a box by anything box. For the top of the hour, give it a check. It is 3 minutes after 8 o'clock. This is Retro on the Go. You're tuned into 103.5 Retro Cebu. That is DYCDFM and a member of the KBP.

0: Buhol, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mighty C!
2: Nelmi Realista. Ang naunan, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
1: Mighty C!
3: Ang alkaline
1: ng vitamin C
3: para sa mas maayong kombinasyon.
1: Tumar o Mighty C!
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
6: Kaliyak ko tin, agak malalag, double beautiful, pan mamun, humbag mamun, at tutundan na pitbas sa palitong Yaki,
5: mao ka na ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Makapagana.
4: Makapadasi.
1: Hard Max.
4: Hard Max.
6: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
4: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
7: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest. Kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsabling Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
8: Great classic hits. Great classic hits. On the air, everywhere. Retro on the go.
9: Retro on the go.
8: 103.5.
9: Retro Cebu.
10: Whoa, it's Mr. Steel coming out of the woodwork on 103.5. Retro Cebu.
11: Retro Cebu.

0: 103.5 Retro Cebu with yesterday's hits. Today, something from the 90s, R&B, hip-hop classic from Ice Cube for the ladies. It's now 8:43. Time check brought to you by Bella Facial Skin and Spa. Experience the power of RF treatment with microneedling, giving you smoother skin, minimized fine lines, and that fresh, radiant look right after your session. Get clean, brighter, cleaner, brighter, smoother skin in just one treatment. Facial starts at only 300 pesos. Visit Bella Facial Skin and Spa today because you deserve to glow. Located at the second floor of JY Square, right beside McDonald's. For appointments, look for Ivy. Or maybe call this number, 0995-91-1865-5. All right? We'll be right back with a classic from Red Jumpsuit Apparatus. Just a sample of the tracks, one of the tracks that you will hear in the concert, in the venue at Waterfront Cebu this coming Saturday, May 9, with the Dashford Confessional and Favorite Drive. Brought to you by Super Awesome Production. And you can buy your tickets right now, where you still can, at ticketmelon.com. Big shout-outs to my pal, Mr. Alex Cabanero from San Francisco, California. Thanks for the vinyl, bro, from the Amoeba Music. Yeah, those three long plays. Thank you so much, all right? It's now 8:44. We'll be back.
1: Great classic hits. Great classic hits. On the air, everywhere. Retro on the go.
2: Retro on the go.
1: 103.5.
2: Retro Cebu.
3: Chico. Hawa.
4: Agay!
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Mighty C.
6: Chela sa Mansilingan. Sa unang may high blood. Oh. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline. Ng
5: vitamin C.
7: Para sa mas maayong kombinasyon.
5: Tumar o Mighty C.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mars, matindi o bunibunso ko.
10: May hika naman si Junior.
9: Nausog?
10: Ipatawas natin.
11: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mighty C!
15: Nelly Realista. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
5: Mighty C!
7: Ang alkaline.
5: Ng vitamin C.
7: Para sa mas maayong kombinasyon.
5: Tumar o Mighty C!
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: More great classic hits.
2: Retro on the go.
17: Wellness, yelling with other drivers.
18: You idiot!
17: Retro on the go.
18: Retro on the go.
17: On 103.5.
18: Retro Cebu.

0: 103.5 Retro Cebu with yesterday's hits today. Great music on a Wednesday hump day. Still retro on the go. Let's last 4 minutes.
1: Great.
0: Yes. All right. Okay. I'm supposed to do a bed here before we get into a commercial break. I'd like to remind you about the thing happening this Saturday. Playback punk, rock, and emo live at the waterfront. All right. Where is that thing? Hey, it's now 3 minutes to go before 9 o'clock. Time check brought to you by Optine Lutein Capsule Optimizer Eye Health with Lutein. And also time check brought to you by Ciburrito, home of the best burritos in town. They're opening tomorrow, May 8th, as it says here, May 8th, their third branch at USC Tilamban. Ciburrito, home of the best burritos in town. And also time check brought to you by Bella Facial Skin and Spa. Here it is, okay. Experience the power of RF treatment with microneedling, giving you smoother skin, minimize fine lines, that fresh, radiant look right after your session. Get cleaner, brighter, and smoother skin in just one treatment. Facial starts at $300. Visit Villa Facial Skin and Spa today, because you deserve that glow, located at the second floor of JY Square beside McDonald's. For appointments, look for Ivy Lim. Call this number, 0995-918-1865. That's Bella's Facial Skin and Spa.
2: More great classic hits.
3: Retro on the go.
2: Less yelling with other drivers.
4: You idiot!
2: Retro on the go.
3: Retro on the go.
2: On 103.5
3: Retro Cebu.
5: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan. Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome maing adlaw sa tanan. Maing adlaw usab ka Dragon Mill. Mayong adlaw sa Bisaya sa Mindanao. Ani ana sab ang inyohang ubos o higala. Igsoon sa kanginan mga sokin timo gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto mga sokin timo dako og ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian sa ato usab nga panglawas mga higala. Awag na pamatud-an na no sa kini sa mga nakasulay sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw sa man ining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga maayo usab kini sa ato ang kidney, maayo usab kini sa ato ang dugo, maayo usab kini sa ato ang prostate, maayo usab kini sa ato ang liver. Dako na ikatabang mga sokin tigpaminaw, take 1 capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga buntag hapon mga sokin, 1 hour after meal. Waka na ang pinakanindot kayo, daily supplementation ninyo, unaman tayo balatian, wala. Importante mga sokin, tingkawin na doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. O ganiya usab, ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Nindot kayo nga classes kapi mga sokin tigpaminaw kay walang palpitation, ha, di ba? Doon ay mga kapi mga sokin tigpaminaw. Halisod kas pagkatulog sa matagabi eh. Nakanindot ani atong kapi mga sokin tigpaminaw. Kay walay hapdos sa imong koto-koto. Dili maglabad imong ulo. Mas nindot kayo inumon mga sokin tigpaminaw kay herbal. More on herbal. Herbal. Doon ay dusi ka klase mga herbal. Ang naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix with and Solent Plant mga iksoon na to nga gibawalan na sa ilang mga soaking doctors pag inom sa papulikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyo o para kanaton tanan. Mao na higala timan ni ha ania usab ang ato usab mga soaking tigpaminaw nga produkto ang Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max mga soaking tigpaminaw kayo sa performance sa pagkombati paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Adako na kay ni katabang mga soaking tigpaminaw. Ay mo kalimot Hard Max Stream ang ato usab nga kape ang atong lamiang kape. Hard ang simula Max ang saya. Mo na higala ang ato ang produkto ani usab mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ang Dr. Punjisop mga soaking tigpaminaw dako kay ikatabang nitong dunay nagkaproblema sa ilang panit ha. Mondo na man kay ringworm mga soaking tigpaminaw, do na man kay up buni, ha di ba? Amo na igala ang dako kay tabang. Dakog tabang usab ang atong Dr. Punjisop kung minor skin disease lang ang naa sa inyo hang pamanit mga soaking tigpaminaw, kayang matabangan sa Dr. Punjisop. Kaabang usab ang ato usab nga skin glow power whitening soap. Ang ato usab nga sabon nga dako pog ikatabang sa pagpaputi sa atong aping and of course mga soaking tigpaminaw. Kung gusto gid mong muputi ha, ang inyo ha nga entero kalawasan, gamit mo okay skin glow power whitening soap na dako na kay nagtabang mga soaking tigpaminaw. Kutis ang inyo ha nga matagamtaman og nindot smooth na di ba? Kay naa mang good shape gluta tayo na. Doon nagay pang puti mga soaking tigpaminaw. Ay magkalimot sa pipila ka mga minuto sa tuha tagag pagtagad ang ato usab nga health information. Di ba mga soaking tigpaminaw? Okay, so labaw sa tanan ang kinatibok ang sistema mga soaking tigpaminaw potentially all the time. No, gikan usab sa panit, no, gikan usab ng kinahanglan sa kinatibok ang atong lawas nga ato usab sa nagkadaiyang tao mga soaking tigpaminaw o usab dito sa atong organs, no, o sa ato usab nga immune system. Busa importante mga soaking tigpaminaw nagkinahanglan ta o depensa, di ba? Atong madepensahan mga soaking tigpaminaw kanunay o dili angay nga mataptan ta sa nagkadaiyang mga infection like bacterial germs and virus. Mga soaking tigpaminaw ay magkalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 650 o 700 milligram. Pwede nyo si ipagsabay mga soaking tigpaminaw buntag hapon 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaron, siguradong inyong lawas ligunon.
8: Mga soaking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: We have each other. 3.5 Retro Cebu.
1: Mighty C!
4: Chela, sa Mansalingan. Sa unang may high blood. Oh. Tinang amuna na sige-sige na nang koinom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng Norman and Red na.
1: Mighty C!
10: Ang alkaline. Ng vitamin C.
1: Para sa mas maayong kombinasyon.
10: Tumar o Mighty C.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bueno, kumustamos di amigos, di amigas. Good morning, good morning, good morning. Thank you so much, thank you Lord, thank you sa tanan nga mga grasya nga imong giyatag kanamo. Labi na gyud ang grasya sa kinabuhi ug salamat nga nakamatamig sayo karong buntaga. Among pangayoon diha kanimo ang imong bendisyon, imong proteksyon ingon man ang giya ug ang lamdag sa Espiritu Santo. Kining tanan among gipangayo, among gipasalamatan pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Uy, wa na may pakpak lagi, ha? Wa na may pakpak. Welcome mga kaigsuunan sa lain na usab natong hugna sa laing tulumanon kanong adlaw, Pizza 7 sa buwan sa Mayo. Sa may itong schedule ron, ha? Atong schedule karon alas 9 buntag dini sa Crossing Petron Gas Station padong sa Bien Unido. Kunya pagka alas 10 plaza sa Talibon, plaza sa Talibon. Alas 11 dito ta sa Hitafe ka Mampinia Torrijos di sa Sagisi Hitafe Bohol. Alas 12 adto ta dito sa munisipyo sa Inabanga. Ala una sa ka Ma'am Edita Gormita di sa Kumang Clarin Bohol. Kunya pagka alas 2 to ako sa Family Pharmacy Maribuhok Bohol. Kung malangay ko gamay, paabuta, yung ko ninyo. Pagka alas 2:30, Holy Spirit School, Tagbilaran City. Karong adlaw, Holy Spirit School, Tagbilaran City. Kung malangay ko, paabuta, yung ko ninyo. Kaya doon na rabag yung tayo special sa akong birthday caravan. Gusto na ko happy ang tanan, ha? Gusto ko happy tanan, magkagrasya kita. Praise the Lord, magkagrasya ta. At wala ang pangayoon ni Lord na magkagrasya ta karong financial. Salamat ha sa mga nitambong hapon sa atong first day sa atong karaban, ubay-ubay kita. Oo niya, karon atong segunda karaban. Karong adlaw mga kaigsuunan dinis probinsyas Bohol diha sa Ormoc. Ayaw mo kagool kay kineng ato mga kalipayon lapos ni tanan, basta mimbro lapos ni tanan. Adi ni may tabong di malapsan, mula diglansang lapos ni sdughan, ha? Automatic ni atong mga kombinasyon ipasa ni diha sa Ormoc City, diha sa Cebu City. Karong Domingo doon na rabatay karaban sa Cebu City. Pizza Jess, Pizza Jess, alas 11 Plaza Independencia, alas 12 open, ala una Consolacion, ala una imedia sa May Titay's Liloan. Karong Sunday puhon pod na diha mga kaigsoonan. Pakanda na to kay basong dai maka undas pat. Basong maka undas pat, ha?
1: Congratulations.
0: Ugma pohon akong celebration sa birthday live ko. Ana ako mabati ko ninyo sa Facebook, makita ko ninyo sa Facebook, mabati ko ninyo sa radio. Live ta ugma sa akong birthday. Na ika 40 ka anyos ni Dudong J, 40 years old, bata-bata pa. Wa pa kaabot og senior kay plus 20 pa una ma senior. Kalisod anang 20 years, kalisod kuhaon ana. Kabot ka ana, bonus na. Igidad ni mo 61, 62, 63, bonus na kay na. Kura dyan yan po nga makapahuman lang tag mga bata na to, hangtod sa kinabanghuran. No? Hangtod sa kinabanghuran, makapahuman lang tas itong mga anak o eskwela. Waragin ay bugtong kalipay ni Dudong J. Anyway, mga material nga butang, awa ta ana. Ato ani malipay ta, mabuhi ta, matag adlaw, makakauntag katulo sa kayo. Usa ka adlaw, makatimo putag kaduha. Pero na'y life mga kaigsuunan. Ayaw mo pagdato, kay magdato mo, masakit mo. Tungod kay kining stress, usa ni sa makapadali o kamatay sa mga tao. Hinumdumig yun ninyo, ang stress usa ni sa makapadali o kamatay sa mga tao. Ganong mamadali magkamatay? Ang mga good cells and hormones sa imong lawas mamatay tungod sa imong stress. Muna nga ay pagka-stress, kung wa kay kwarta karong panahona, pag-ampos Ginoo, unya lihok pod, kay aron ka maka-kwarta, ha? Ingon ang Ginoo, lihok tao, kay tabangan ko kamo. Kung wa kay kwarta ron, hala, panikay-sikay, kung naay magpaguna, pangguna. Kung dunay magpataod og bintana, taure. Kung dunay magpakatkat sa puste, kay pataurong kang suga, taure. Kay naman ay gamayang kwartang ihatag. Kung wagyo kay kwarta, hala, dool ni Dudong J. Ina, mubaligya ako sa imong produkto, may na lang makaginansya ko gamay. Iuli lang po ninyo puhunan sa produkto. May na lang makaginansya ko gamay, Dudong J. Kay para in town, makapa-enroll ko sa mga bata. Wala mga kaigsunan. Huwag kwarta, ayaw ka stress. Dunay daghang paagi nga makakwarta ta. Basta tinarong lang nga paagi. Di lang binuang, di lang illegal. Sa maning mga illegal nga kwarta, kanang mandurugas, magdrugas, no? Mamaligyag drugas, ayaw mo ana. Kay that is very bad, no? Ayaw tuluy inyong mga anak, ana. Ayaw sa ninyong pakana o hinaguan, pinaagi, ana, mga kaigsuunan. Kanag yung dinios kay doon naman yung Ginoo nga nagtanaw sa ato mga lihok, dinios, makakwarta ta, makasapi, makapalitag mga pagkaon, bugas, uban pa, sudan, doon ay Ginoo mo tanaw sa imong kalisod. Nga sa abot ang panahon, i-afleft ka sa Ginoo, iyaha kang pabarugon, iyaha kang sapwangon, iyaha kang patindugon. Mabitaw na nga, muingon ka usahay, gano man ko, oy, nga daghan man kay ko kwarta, pero masakiton kay ko. Nang uban mo ingon, yahaya ana ni Kwansa, pagkadaghan ang kwarta, pero tanawa iyang lawas, gakugoy-kugoy mansad. Pero mingon ka nga, tanawa rago na sinang Kwan, oh, hapit na baya na mo utsinta, kaluis Ginoo, lagsik pa kay siyag lawas. Ano man, balance mo good eh, no, balance. Usahay, mingon ang Ginoo nga, kinisiya, tabangunon kayo, mas tabangon sa Ginoo. Kinisiya, adunahan ni, pero di ka mo mulingi sa isang iyang isig katao, ataptan gudayo nagsakit. Kung nagdun na kay kwarta, ishare sa imong mga kaigsuunang naginahanglan diya, ishare, no? Kaan ni mong bugas, tanaw ni mo, nagkalisod yun siya, ofera ni mong trabahoon sa inyong balay, nga, pwede ka nga mo, pwede ka sugoon talang ka, bisag tig, trapo lang ka inaya kung auto kada buntag. Unya, kada semana tagaan ti kag pamugas nimo bisag 700 lang, 600, ba? 500, 800, bisag pila, 1,000. Kada buntag bisag tag 100 lang akong suhol nimo, tigtrapo lang kag auto. Before ko mulakaw, may na lang nasa 700 makapalit na siyag pulo ka kilong bugas sa iyang family. Tigtrapo lang siya sa auto, ha? Muna nga usama na sa taba nga imong gyatag niya. Di man pwedeng mudol out na kahatag kag kwarta niya, wala po'y gamayng tabang. Para nga fair, imo siyang tagag kwarta, tabangan, patrabaho, gamay, no? Inana. Munang tabang lang yapon na mga kaigsunan. Muna yung mga dinios nga buhat, no, na magiging Ginoo nga magtanaw na itong tanan. Kanabitang kuan, kanang utangan siya ni mo, no? For example, nako, utangan ako. Di, gikubay ko bisag unsaon. Naman yun na, di man namalik ka yan. O, utangan mo, kamo, utangan mo nako. Di, gikunin yung bayaran, bisag unsaon. Kay bawa ba mo? Na, doon na yung Ginoong katanawa, no? Tingon ang Ginoo, ihaguan ba yun yung Dudong J? Ana, yawa mo mong bayad. Bingong Ginoo, luuyang Dudong J, no? Padag-on na lang ako nas Dudong J, swertres, oy, baso mo gawas na yung birthday number. Bisag sugal ni siya, kining tanan, bisag sugal ni siya, di man iingong nga, devil ni, kay di man ikuan, pero nagyapon ni, mag-ampo, biyakas Ginoo, Lord, may tagkin ako numero mo, gawas ni, kaya may na lang ni, maka-pa-enroll ko sa kong mga anak. kanara man mo ampo manghiapon ka. Tanan isang negra na nimutan na niya. Wala ka ng uban, mingon na, biya ko utang ni Dodong G, ako tong bayaran si Dodong G, oy. Kanara yun na, simpler kayo. Kailan nga balance ra gyud no balance kay kining tanan good pagbuot ra man ni Sky Tas andi man ni to pagbuot ya man ni tanan si Ginoo man ni wa man gyud tay gidala diri pagkatao na to pero paning kamot lang gyud mo aron maka survive ta sa atong inadlaw nga kalisod. Importante dinios ang atong trabaho, dinios atong pangita, wa ta nakatamak sa kaugalingon o wata nakatamak sa atong mga isig katao aron ta mo asenso. Ora na importante mga kaigsoonan nga mahadlok kas Ginoo, mahadlok ka gaba, mao ra gina no kay importante nga wa ka makatamak og laing tao para ka nga mo asenso. Ora na mga nindot kayo nga isip usa ka Kristiyano, usa ka Katoliko no nga makapaasenso tag kinabuhi sa uban, mutabang ta, kabalutang mo help sa ilahang kalisod, mao ra gyud na. No, ako simple ra kay akong life. Kun ako yung pangutan-on at age of 40, ugma mo 40 na man gyud ko, simple simple ra kayo akong life. Simple ra kay akong motos kay nabuhi. Kay di gyud ko magdato, kay di ko gustog stress. Ora gyud na, di ko gusto magdato kay di ko gustog stress. Kung gusto kag madato, ala, pag-stress sa imong kaugalingon. Mas maipay, simpleng kinabuhi, simpleng pagkaon, simpleng pamuyo, no? Dili ta materialistic nga klasis tao, kay ang tanan nga naan imong grasya, no? Yatags Ginoo, makontento ra gyud ka. Contentment ra gyud, kinahanglan makontento ka para wa kay stress. Daghang dato karon, milyonaryo, bilyonaryo, pero stress. Tungod kay gaapa sa ilang mga bayronon dito nga perte pong dagkua. Pero kita nga simple rag kinabuhi, wa tay stress, makautan ng tag-okras, loyos tong balay, wa na lami na kaayo. Ituslo na sa suka ng okra, wa na lami na kaayo. Parisan ni mo nagpiniritong isda, utan o uban pa, simpleng kinabuhi, simpleng life, simpleng pagkaon, iwas sa mga sakit. Amaw na. Karong buntaga, pizza 7, na atas buhol. O, sugat mong Dodong J, bason di ay. Kanang inyong 10 pesos, mahimo ng 4,500 pesos. Bason di ay, bason di ay, ha, bason. Ang imong 10 pesos, mahimong 4,500. Ang imong 20 pesos, mahimong 9,000. Kaya mo, manay daog sa swertres. Kaya ni mo kung numero nga sinugatan ni Dodong J, 20 target, pagkahapon, 9,000. Naag baratos Dodong J, binertihan, anay nahibilin nga jutay. Naakay 100 pesos, gitarget, 45,000. Tanaw na ba na ako, murag mo igo ni akong numero. Murag mo igo. Ang akong special number, di gyud biyaan, kay pasog mo undaspat. Alright. Sugod karon nga Lunes pohon akong balikon. Ang Retro Cebu, magsugod na ko alas 4:30 buntag. Sugod karong Lunes. Atong technical on board sa Retro Cebu karon nga naminaw si Parinkulas kay Bao na to. Unya ka rin usan na itong technical on board nga makalive ta Friday, Saturday o Monday. 4:30 na ta kay si Rovit Min ni Undang na. So kita mo'y mubalik yun sa itong original nga time slot. Ako po yun ang original nga time slot ng 4:30. So ano na ta, balik niya. Okay. Sugat sa itong karavan, karong adlawa din sa probinsya sa Bohol. Bisita probinsya karavan, probinsya sa Bohol. Ikaduhang adlaw sa ito bisita probinsya karavan dinhi sa probinsya sa Bohol. Special birthday karavan karong Mayo 7, tuig 2026. Adlaw ni nga Webes. Alas 9 sa buntag na ako sa crossing diyan sa Petron Gas Station padong sa Bien Unido. Alas 10 na ako sa Plaza sa Talibun. Alas 11, na ako sa panimay ni Ma'am Pinia Torrijos sa Gisi, Hitafi, Bohol. Alas 12, na ako atubangan sa munsipyo sa Inabanga. Alauna, na ako sa panimay ni Ma'am Edita Corbita diya sa Kumang, Clarín, Bohol. Alas dos na ako sa Family Pharmacy. Katong na-close diha sa Maribohok, Bohol. Alas dos imidya na ako sa Holy Spirit School, Tagbilaran City. Muni ako ang schedule karon nga ikaduhang adlaw sa atong special caravan karong Mayo 7, tuig 2026. Dala na to nini, agato epektibong produkto, lingaw-lingaw sa kinabuhi. Doon ako'y special nga pinakahagtik para sa akong birthday. Busa, sugat na.
1: Mayong buntag, ma'am. Kasi ato pangalan, ma'am?
2: P. Inglaterra.
1: Taga-asa man ka, TV?
2: Taga-Kanduman, Mandawi City.
1: Unsa may mga produkto nga imuhang gigamit dari sa atong Dudong Chi Herbal nga mog imong kasagaran gamiton?
2: Tiki-tiki, pinakanindot jud na kay nakasuway jud ko ana. Mismo ako nakasuway jud ko ginom ana na adjoy ka usaban. Mga duha ka adlaw, nakahurot mi tulo ka botilya. Murag alibyo jud kaayo akong gisuwayan akong anak ana nga makanser na bagong nanganak. Inom siya tiki-tiki pero perti sa daghanan na hurot niya murag 8 ka botilya. Kalis Ginoo gibalibaran ta mis doktor karon gi nana sa amo ah. Maayo na taon.
1: Unsa may iyang klase sa kanser nga imong imo ikakuan niya?
2: Hubag naman to iya murag yantian ya nagpuwa. Ako haplasan atong haplas, hindi yun, payo na ako tiki-tiki. Why limit sa inom? Bisa kut doon niya sa botilya. Para lang yun maayo.
1: Sa ito pa posible to siya nga doon na to siya ay problema sa internal.
2: Kaya dito naman to sa Sibodok, kunya, kanang gibalibaran mi. Pauli lang mi, among gipabinis saya. Human ato, palaton mi katog bayabas. Pero gisali na ko sa ginoon tanan. Ang akong gisigin niya pa inom katulag yung tiki-tiki. Kalos ginoon, hantod karon ron, naama na, nga, lima na kabuwan niya rong anak. Nagtuog gali ko mapil din na ng bata pero naayo din taon sa tiki-tiki.
1: Salamat kay taon, praise the Lord, kay nakatabang ta sa atong produktong tiki-tiki diha sa imong anak.
2: Kamu pa, suway din na yung inom ang tiki-tiki, hinoon, mahal-mahal pero anak mo's barato nga wali alibyo, suway niyo inom ang tiki-tiki, di ba, makaingon dyan mo pagana sa kaon, high blood ako, sa ko, atakin ako sa high blood maurag sige akong inom ang tiki-tiki.
1: Sige, salamat kay Ate Peha o niya, salamat po sa imong paggamit sa itong produkto nga tiki-tiki matag buntag nga tanan. Salamat kayo.
2: Salamat sa kayo, sir.
1: Mayong buntag, ma'am, Tranquilina, malinaw, palihog tag kumplito sa imuang pangalan, address o isulti na rin sa imuang testimonya sa atong mga produkto. Isip ikaw maoy pinakadako o halin din sa Urmok City. Palihog ko, ma'am.
3: Ako si Tranquilina, malinaw sa Bangbao, Urmok City. Matestimony ko sa akong balapian, dako ang akong liog, unya human ang akong kasing-kasing hubag. Naayod yung ko sa akong sakit nga daghan kay akong sakit. Gumikan ra sa tiki-tiki o Dudong G tiki-tiki. Naayod yung ko, maayod yun ang tiki-tiki yun nga tambal. Nga, ang tambal nga tiki-tiki maayod sa tanan kay nga tanan balatian makuha yun.
1: Unya ma'am, kining ikaw may nakuugalin din sa ormo, kining asa magkamaglibon-libon na nga itong produkto?
3: Bayog sa Sabang, unya San Jose, kanang Baliyon, diya sa Mahaba.
1: Nakay mga egret nga mga kanang yung tigpalit nimong daghan kanang imo mga gibang sugo pagbaligya
3: sa Bayog kapitan na siya kapitan niya sa Sabang ako mga customer hapit na ako na halos matanan na sa kuwang kanang ko daghang na kuwang ko na hinda ko antiyan ningkupos na ang iyan tiyan na inom lang siya sa Dudong G buwan buha pa nakabuan siya ako naghikap atong sa kaadlaw hinghikap ko si antiyan hinggamay na niya na inang hupong akong customer naay na buta nakakita naay nakakita na buta ulcer huba ubo kanang dalis gidalisis na nangayo na sila nangayo na sa tumigan sa Dudong G tiki-tiki.
1: Sige, awagan ka sila pagpalit sa atong produkto.
3: Oh, pagpalit mo sa akong produkto si Tranquilina Malinaw mo ay dealer naa sa akong kugalingon ang akong tiki-tiki.
1: Asa nga lugar?
3: Sa Bangbao, Urmok City.
1: Alright, dagang salamat kayo ni Ma'am Tranquilina Malinaw sa Sabang Bao, Urmok City nga maoy atong usa sa atong dealer din sa Urmok. Unya, money pinakadako good og sales diri sa Urmok City. Dagan sa mga testimonya nga ang iyang produkto, ang atong produkto nakatabang yun pag-ayo sa ato nga mga kaigsuunan nga dunay balatian din sa Urmok City. Salamat kay Ma'am, unya, maayong buntag.
3: Salamat sa sir.

0: Alright. Balik ta sa atong studio. Salamat kayo ha sa atong testimonya nga nabati gikan sa atong mga dealers, users sa atong product. Dudong J, Healing Tiki-Tiki number 1 kini sa Kabisayan ug Mindanao. Southern part sa Cebu at ang atang mo sa atong schedule nga ipahigayon diha. Karong adlawa, ayaw mo kalimot sa itong schedule. Akong balik ko na para di yun mo mawala.
1: Bisita, Provincia Caravan, Provincia sa Bohol. Ikaduhang adlaw sa itong bisita, Provincia Caravan, dinhi sa Provincia sa Bohol. Special Birthday Caravan, karong Mayo 7, tuig 2026. Adlaw ni nga Webes.
0: Alas 9 sa buntag na ako sa crossing diha sa Petron Gas Station padong sa Bien Unido. Alas 10 na ako sa plaza sa Talibon. Alas 11 na ako sa panimay ni Ma'am Pinya Torrijos sa Gisi, Hitafi, Bohol. Alas 12 na ako atubangan sa munsipyo sa Inabanga. Alauna na ako sa panimay ni Ma'am Edita Corbita diha sa Kumang, Clarin, Bohol. Alas 2 na ako sa Family Pharmacy katong naklos diha sa Maribuhok, Bohol. Alas 2:30 na ako sa Holy Spirit School, Tagbilaran City. Mauni ako ang schedule karon nga ikaduhang adlaw sa atong special caravan karong Mayo 7, tuig 2026. Dala nato ni ini agad epektibong produkto lingaw-lingaw sa kinabuhi. Doon ako special nga pinakahagtik para sa akong birthday. Busa, sugat na.
2: Mayo buntag, ma'am. Kasi ito pangalan, ma'am. Ping.
0: Alright, ayaw kalimot. Karong adlaw, sugat og siguro sa atong birthday.

mga taga Ormoc, Cebu, makadawat mong text gikan ni Dudong J para sa ato ang special combination. Samot na ugma kay ako yung adlaw na tawhan ha, pizza utso. Samot na ugma nga muundas pata Friday. Posible ang eskalera mugawas o ang nunay zero nga nato nga numero mugawas po. Ugma ni ha, Friday ha. Samot na ugma kay Friday, padaog raba na to ni. Basog magkaundas pata sa ako.

0: your room, that's 6 to 8. Okay, that's all. Okay, brought to you by okay, Virginia Basta Hotdog. Okay, Virginia. Okay, oh, good morning. Okay, sa talaga ko mga suki, oy, kumusta man ang bein yung sa iyong kabuntago niya? Hmm? On sa ban? Okay, pamosa. All right, pamosa. Okay. Okay, manginaot ko na mos kapis kay kamaya sa adlaw. Okay, Thursday, Webes. Ha? On niya ang nakanindot kay special non-working holiday. Oh. Oh, ay kuwan ron. Ha? Tungod sa asiyan. Kita, Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, o Cordova. Antod pa ni Ugma. Ha? Okay, pizza na ibig kay kuwan mo to. Kuwan mo. 6, 7, o 8. Di ba? O guwa ko ma sayop. Okay. Okay, so katugan ng mapila ang akong voice line para sa inyong mga request, greetings, o mga dedication, mga suki. Okay, idaya lang ang akali. That's 2556424. Pero kung wak mo yung mga landline, okay, i-text ko sa akong text line. Okay, ang 0918, okay, 273, okay, 1160, o sarget, aron may libog ha. Ya, pwede kayo mong mag-log on sa mong official website. Okay, that's www.retrocebufm.com. Okay, kay Badunggan may live, na live ha. Sa iyo kay naka-tune in si paring Manuel Canoneo des may Melbourne, Australia ay 5-6 degrees. Ah, grabe pre. Tugnaw di kay pre. Ha? Ah? Ko man sa dang kuwala na to. 6 degrees yun. O si paring Calvin Pipito sa may Brisbane. Ha? Ah? Sa Australia lang kaya po ni. Grabe kay kabugnaw dito de. Ha? Ah? Inang lang kita kagdagag coffee di abe o katong sikit pa sa katong si Dr. Abby ba? Hmm? Kay grabe yun. Oh, kay 5-6 degrees ang Melbourne karon, ha? Okay. May tanawin sa tabi on sa mga nagbagang mga balita nga itong pag-asawa nun sa adlaw. Okay, Thursday, Webes. Okay, May 7, 2026. Okay, una. Okay, dalan kan sa may barangay Ibo Mactan, Punta Inganyo, gilak down tungkol sa Asia na o deklarasyon nga way trabaho gika libgan. Okay, og amahan may pasalba ngadto sa silingan kay anak gidapatan. Og anaa sa target list sa PDEA nakuag 1 million nga shabu. Sus, kana. Og halin sa drugas gitambling gipatay. Og call center agent mikawat sa laptop sa ilang opisina. Okay, kagahapon ni nakakuha ko ni tuwa ni sa station foron. Og unom ka mga tao nadakpan sa gunman. Og head of state sa Myanmar absent sa ASEAN summit. Okay, maon ni atong pag-asawaan nun. Okay, sa adlaw Webes. Okay, basta wa lang ipoy lumagay og why bal hinay. We have each
1: other. 103.5 Retro Cebu. The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanag sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? O welcome na po sa 5 ka minuto sa ato ang programa. ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit kanato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome mo sa kamo sa ato ang programa and of course mga suking nako nga nagasunod kanunay. Welcome tanan ha. Maayong adlaw usab diha kag Dragon Meal, maayong adlaw usab sa mga listeners nato Bisaya, Soga, Mindanao. At ang tagag pagtagad mga suking tigpaminaw, mga higala ninyo, mga higala nato, igsoon sa kahanginan mga gikan kini usab sa St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga produkto nga dako o ga ikatabang sa mga nagkadaiya nga sakit o ga balatian. Ato usab nga Hardmark Stream, coffee for men, hard ang simula mga suking tigpaminaw. Hard ang sarap mga kana ang pinakanindot kayo naka basta naka hard max mga sokin tig paminaw nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Wa kana ay mo kalimot yan ang ato usab nga kape Hard Max Stream coffee for men. Ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix no ay mo kalimot mga sokin tig paminaw sa mga kaigsoonan nato nga gibawalan na sa mga sokin ilang doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanini gud ang kape nindot kayo mga sokin tig 12 in 1 kini Wade Insulin Plant mga sokin tig paminaw. Good for kinini ang memory enhance mga sokin tig paminaw. Anya nagtaas kanuna inyo ang sugar. Kani gyud ang classes kape mo ay maayo para kaninyo. Ay po kalimot usab mga sokin tig paminaw sa mga ato usab nga Dr. Fonjiso kun maayo usab kini sa ato ang nagkadiyang sakit sa kapanitan no. Kini siya ang pinakarindot kayo. Kaabag usab ang ato usab nga Kay Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong hamis puti ang inyong pamanit? Gamitin ninyo ang inyong hang pamanit mga sokin tig wagikan sa aping ato usab sa entero kalawasan. Ana ma-peel ninyo ang kaputi sa inyong hang panglawas. Ana usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Ay mo kalimot usab nini for varicose veins rheumatism arthritis. Nanay tatay pahilot mo matagabi eh. Gamit ninyo ang Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Pili mo sa kahumot mga sokin tig paminaw. Ana usab ang lavender sampagita ilang-ilang ha. Mapagpilian ninyo mga sokin tig paminaw. Digin mo ang mahay ani nga klase sa plus kinindot kayo alang usab nitong problema sa panit, mga pamaol, ang kainit o ang kalang manutsuhot higala. Ngadto usab sa inyo mga kaugatan, lagbas usab sa inyo ang kaunuran ha. Mo na higala ang naa sa ato ang massage sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mga higala, kalimot usab sa pipila ka mga minuto sa balik kami nyo ni Dragon Mail. Ang pagpakabana lamang sa maayo nga panglawas. Magisikot ang mga sokin tigoy sa pila ka mga minuto o poro ni ini ang ato ang mahisikutan about sa cancer. Nagkaniyang cancer mga sokin tigoy na earlier nga ato ang hisikutan mga sokin tigoy na o nakinahanglan kita o sumala pa sa mga ekspertong pagtuon o pag-eksperto mga doktor. Kaya rang matabangan mga sokin tigoy paminaw. Nausab ang ato usab nga mga epektibong tambal no di ba alang sa nadunay mga cancers mga sokin tig paminaw. Basta kung doon na mo ay mga sintomas mga sokin tig paminaw, doon na mo ay nagkaroon ka mo ng cancers labi na gyud sa inyohang ilong sa inyong mga sokin tig paminaw nagdugo-dugo o di ba nagabad breath ka mga sokin tig paminaw, nagasigipog ka o ubo-ubo luas pa nga way kaayuhan mga sokin tig paminaw. Lisod usab sa pagtulon sa inyohang laway. Pagaw ang imuhang paningog, gasakit kanunay, imuhang dalunggan, nagabungol ka mga sokin, tikuro, bungol sa imuhang dalunggan, unya, epektado sa imong ilong. Mga kanaigala, ang pinakarindot kayo, combine use alcoholic drinks and tabako mga sokin, tig paminaw. May kasabihan, no, diba? Government warning is dangerous to your health, no, diba? Mauna nga, importante mga sokin, tig paminaw. Account for at least 75% of head and neck mga sokin tig paminaw magkaroon ka na ng cancers. Ay magkalimot mga sokin tig paminaw, akong ihatag ngayon kay Dragon Meal. Basta Dragon ang tumaron, sigurado lawas di mo pabaskugon.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Now, fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa Tanang Butika, Visayas, Uga, Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ania na ang Dragon Fruit Gold.

0: This is Oki Pamukau sa saing kumuntakon na kong close the morning Oki Sampagida that's tao. Oki, tao, tao, tao. Oki, that's all. Oki brought to you by Oki Dragon Fruit Coffee. Oki, bong ni guwapo kaya pagkahigupon sa Oki sa iyong kumuntakon kaya medyo murdagum-dagum sa gawas na. Ito mag-iuan ba? Murdagum talig si gamay. Gamay na tingali. Oki, sige. Okay, sa tanang mga drivers, ha? Ambing, kay murag medyo kuan man, ha? Makulimlim ba? Ha? Kay kadto kag lapu-lapu ron, awa na, kuan kay dito ron, ligre kayo kay asian man, ha? Kayo niya na yung mga, kon, karon, na yung mga daang pag-astradan, kung muagir ko itong mga delegates, ha? Kato ato mga head of state, ha? O sa ato mga bisita ba? Ha? Ato ginagkuan nun, okay, ato mga bisita, mga ang mga head of state bira, ha? Na ana ang taga Brunei, Darussalam, ha? Nambuto gabi ina. Oh, dagandagan to. Okay? O kadto ko nung kun, kadto bang luha ba? Mao ko na tay gusto nga tukar ko sa mga dancers o na diya sa may bottoms up, ha? Ikagod pre mamagi ka na pre. Pag imo gitin na silip-silipon sa una tong kuna. Ha? Ang giganta de parang manuang kanoneo. Ha? Yes, may Melbourne, Australia. Napot si Mrs. Hib, ha? Si parang Jojo Mabitan, Father Elmer ay Ibala. Aking mati kayo. Sige, pre. Naman ni kayo ko man. Basta sa inyong kumuntagon, anak ng tukar na to. Ato ning tukar nag-touch by touch si parang Calvin Roth. Kayo murag ka, unsa man, appeal ka, dia, pre, sa Tugnaw, pre. O sa Bugnaw. Sige, kay mantik makayo niya, good morning sa akong mga sugi diri po sa bahay Luok Mandawi. Labi na ni paring akong lulus ang nag-iisang ayan riguro kauban si Mrs. Desi o si mga insuritos. Nga mati kayo, mati koy. Sa karon apil white ba o ay klase po? Okay, kagahapon mga ututunog to gideklaran. Ha? Sige lang ko, kay Uncle Ugma raman eh. Pagkasabad doon eh. Back to basic naman ta. Kung sila pa pasuntihon. Di pa mo, nga hantod mo Sabado Domingo, inyong Mother's Day, taas-taas mo goon. Taas-taas ang inyong kanang pahuway. Di ba? Sige, kay mag-uban-uban ta. Kasi Choy di, murag si Choy. Choy, nga lang ka sa iyo, kamata Choy. Ha? Nga, halid di maroon sa mga duty kag si CMC, Joy. O niya, alay, nagkarang ting duty ni mo, dugay ka maabuti do. O niya, karunon nga, kanang halid di niya, tuog sa niya, matang, o niya, hapon. Migo, gagod. Hindi pa tamigo, ano, pukaunti ka. Ha, kaya doon ato si paring Dincio Ritubado, o niya. Kaya ang imor bang kortes sa pickleball dito ko ano, ano, happy na ito man. Ha? Ang madali ato dito kay Aron Kuan. Mora may uso ron, Choy. Sige. Kay Mazda, why lumagay o why? Bal, hinay.
1: 103.5 Retro Cebu. Nahipalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
2: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
3: Andun sa bangko, minanimbag. Nakainundum ko sa kong Yaki mo. Kung i-haplas, dumarakada, wala. Tina, bantilan. Adi sa matanaw.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Hi, how are you? Nanungwa naman kay Laglag?
5: Hala,
4: What happened?
5: Nasunog ito akong lawong sa lain-lain produkto ng akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
5: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
5: Sige, bye! Mapalit sa akong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
6: Skinmate Shark Oil. Mapalit sa tanang Metro and Gaisano outlets. Watson's, Robinson's, South Star Drug, TGP Pharmacy, Lazada Mall o Shopee, Rose Pharmacy, Prince Retail, and 7-Eleven.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na Dragon Fruit Go!
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Okay, good morning. It's a Thursday. If you're listening to 1.5 Breakfast with DYCDFM member, K.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mighty C!
4: Nel ni Realista. Nang unaunan, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumbar o Mighty C!
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is a bit the morning jam to class morning aki minted on that beats are burning aki the jam aki birthday by aki tandulay kaanang may kasama aki oh good morning aki sa tanan ko mga suki ah nga wala wasilay ko andun ha why pressure kay why trabaho sa Cebu City Mandawi Lapu-Lapu Cordoba. Ha? Hantoy pa ni Uma. Nawa po'y klase atong mga kanta. Ha? Lagi. Huwag arita kay si Tulit, so huwag ikabantay. Ha? Ingon si Tulit nga, unsa ko ni mga kuhan ko, no? Mga nagbagang mga balita. Ay nang nagbaga, no? Aritas, nag-aso. Ha? Ano, itong adukas magbaga ko daon. Aso una. Kay, huwag na'y aso, musunod ng baga. Oh, amagay. Diin man taong kapag pistas inyo ro. Agi, uy, kagabi ibitaw, dito sa may Davao Oriental, ha? Nailindog nga 5.9 ang magnitude, ha? O, dito sa may Davao, kwa ni? Ha? Davao Oriental, apil na ang Davao region, no? Northern Mindanao o ang Soksajen, hmm? Oh, alas 11 kuanto? 11:50 kapin ba itong linok? Ha? Hmm. O ito'y kuan ha? Wala nga kuan. Sige. Oo. Oh. Unya, kanto din kuan ha? Kanto tang call center agent ba? Nga mikawot sa laptop sa ilang opisina. Hmm? So, dito to sa may hipodromo. Tawa-tawan sa Station 4 ni. O sa ka 33 anyos na call center agent. Kaita. Pero kato mga limalita lagi. Wag ito. Presyo mong galing itong nangawa itong Fuji Bar sa Labangon. Nga itong tagpila ng Fuji Bar 5 pesos. Madala. Sige. Sige, pagbalik na kalinguban kay ihatag ko ni atong mga aki, 3D result. Ang alas 2, alas 5, alas 9. Ha? O niya, mga greetings na yun. Labi na sa akong mapinalanggang mga taxi drivers nga wala na. Bugsay na sila. Na, bugsay. Oy, sa adlaw, aki, Thursday. Hmm? Sige, amping ha. Di lang kayo magpakusukusok padagan. Hmm. Ay, kuan man, ha? Labi naga alam na, ha? Nag-uwan mas kawas. Murag nag-uwan ka ganina, eh, pero hinay. Okay, nainungo ka na. Ang akong text line, kani? Ang 0918-273-1100. Usar gita, ha? Aron Y. Libo.
1: 3.5 Retro Cebu.
2: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kanindo di SAACT man no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
4: Si Kuya Rick Cebu kami mo ni-graduate sa ACT. Dako na ka-estudyo sa Singapore. Basta tatag Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
5: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
6: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
7: Oh, ang inyong baby, ay kalimpi.
8: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus beside Cebu International School.
9: Hi! How are you? Nganong wa naman kay laglag?
10: Hala!
9: What happened?
10: Nasunog ito akong laong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
9: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
10: Skinmate Shark Oil?
9: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads.
10: Sige, bye! Mabalik sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
11: Skinmate Shark Oil. The safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
12: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Nangita ba kag beauty soap nga makatabang muhamis, puti o glowing ang imong skin? I-recommend nako nimo ang BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Mutabang na nga ma-achieve ang kahamis ug kaputi nga imong gipagandoy. Proven and tested na nako. Highly recommended. BioFresh soap, skin like a baby, cuties fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
15: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
16: May phenamic acid.
17: May right bed na nito.
16: D-Complex.
17: May right bed na nito. Coco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right bed na nito dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Yes, okay, the morning jam. Magkaglas mo rin kay Madonna, that's borderline. Okay, atong oras, it's now 6:45 na. Okay, time check. Okay, brought to you by Optin with Incapsule and okay, Skin with Cream Skin. Ganda mo tayo. Okay, morning. Okay, sa tanan ko mga suki nga na karoon sa nagkaiya mga karindariyawa na namahaw na. Mura dahil dahil kakang ko aday. Kang paring ko aday sa may kuan ba? Sa may Barrio Rus, si paring Bernard Bonset. Huwag dilipod sa may DM store. Okay, ubay-ubay na kung saan luto. Sa adlaw, Webis. Okay. Huwag dilipod sa may C. Rodriguez. Okay, sa may waling-waling ba? Lapit. Okay. Nako yung mga suki po di aron. Okay. Greetings ta. Kaya diyan na idaghan. Edi kanin. Okay, og Zirklaz. Okay. Ang sanay? Pa-shoutout lang kung sa kong pinalagang aming gabi. Si Avantix. Na sila ha? Sa Avantix na sila day si Ate Malu Manalon nga among amo ang production manager o sa akong mga kaubanan sa trabaho sila si Maurice Dacoba, si Ann Angelique Cindy Acoba, si Eli Susan Lee Jindili Susana Laba Nabarabi Marlene San Felipe okay Rowena Jimenez, si Atilin Primacio, si Algi Lu Bagay, og si Jerica Monsoon, okay. Og sa among state manager na Steve Hedge, okay. From Australia ng Hilaw, okay. Sa iyo kayo nakatunin niya sa may Brisbane, okay. Alamag kayo. Okay, abin na kong si Calvin, okay, og good morning, pre. Request ko Billie Jean. Pagi ka na ni Paring Ray sa may lahog. Okay, Paring Ray, ito pakitaon niya, ha? Okay, oh, good morning, lads. Request lang ko, oh, can't take my eyes off you. Pagi ka na ni Ma'am Gina sa may Gina's Met Section. Og ang taga sa tours ka na nandiya sa may Lapu-Lapu City na si Kondia. Kaya siya may naasa, ha? Sa tours mo. Si Ipot? Sige, pagbalik na kuning uban, be. Kaya aron ihap na ni atong mga 3D result. Ha? Ang 3D, oy. Okay. 3D, sa. Wapakoy taxi. Sige. Basta, why lumagay di hapon? Why? Bal, hinay.
1: 3.5 Retro Cebu. We are the children of yesterday's dream. Let your children learn, lead, and live at the Athenaeum International School. Athenaeum International School. That your children can get international education and exposure at the Athenaeum International School. Qualifying exams and enrollment in preschool, grade school, and high school are now going on. Athenaeum International School, the school for global citizenship.
2: Visit Athenaeum International School, located at the ground floor of ACT Cyber Tower 2 near Imol, and also Athenaeum International School at the ACT Talamban Pitos Campus beside Cebu International School.
3: Hoy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
4: Grabiha, asinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
3: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa gyuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
5: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
4: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
3: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
5: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
4: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
6: Dari siya'y maturan na ako'y batiyon sa kong lawan. mahulog po lahat. Naginom ko og gastric capsule, mga tulok adlaw na ko minom 3 times a day. So, wala na. Pagka 3 days niya, banded kayo ang yakin. Robin and tested yun.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Hardmax Extreme na.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Good morning, Cebu!
13: This is the Morning Jam.
14: Morning Jam!
15: Kulas! Kulas! Kulas! Kulas!
16: In the morning!

0: This is okay, the morning jam. Okay, close morning. Okay, Eric Clapton, that's cooking. Okay, that song. Okay, brought to you by okay, Virginia Basta Hot Dog, Virginia, and okay, Dragon Fruit Coffee. Okay, pero gandong medyo galuya ron. Na po ito ay Hard Max Extreme Coffee Mix. Ha? Na mapalit na siya nagkadaiya mga pharmacy diri sa among station, ang among Hard Max Extreme Coffee Mix. Ha? Okay, oh, good morning. Okay, sa tanan na kong mga suki. Labi na ka nang nakaroon sa iyo mga houses. Nga, wala. Ayahoy. Bakit? Wala ko na i-pressure. Sila pa'y pasultihon. Okay. Yeah, good morning. Sa tanan na kong mga suki diri sa may Tabada Mambalingi. Naalia si Marites o si Paring Al Gazeta. Napot si Jillian o si Jay. Okay. O sa tanang taga Puchik. Ha? Nya diri po jamai ko na sa may Dumlog. Good morning sa tanang taga Crab Agrimet. Labi na ni Paring Jewel Imbit. Ha? Okay, o gadong iyang konde, iyang karinder yaron. Nailoto bre. Ha? Okay. Nya si Tiger 17 Ramgor, wala time ina. Ha? Time ina oi. Unsa? Ngay. Ikaw mo duwa mo kung mo-follow sa kawan. Takal ka. Takal lagi kawan si Bill. Ha? Waman mo kawan na. Oh, imo mong itunga. Di mo na pwede itungaon ko. Yapil ito yung sudlanan. Naro makuhan ka. Ikaw ba? Asa man karon? Ha? Nawa may klasis kisya ron. Asa naman sa kamag kawan? Bagdoy-bagdoy. Okay. Coffee tagir. Pero usa? Usa tagir? Coffee sa tagir. Pero di ni. Sure kay. Kan ba kay napaka kay didikitan. 20 bay limit. Oh, 20 mo ka. Wa na mo ka mama. Oy, tag dan mo ka ni tagir piso 17. Unsa naman gi unsa may klaro gin niyo Domingo or kato inyo kuan? Pag sure kuno mo ba? Ha? Nanasag ka ha? Nanasag ka. Ingon mo Domingo na ingon Sabado. Unsa may gi klaro ni? Kay si Vice dito, kapaabot kuno to. Oh. Okay, mas calm na sad. Takdan na baga ni piso ba? Okay. So, ang resulta sa itong 3D. Okay, sa alas dos. 102. Oh. Pagka alas 5. 611. Anya nga itong evening ani ka. Ito, 76. So, osbon nila ito. Arawan na tayo utang. Ha? Okay. 102. 611. Oga ang atong evening ani kay 276. Ay lang gunyo ko noy kay duty ko. Sandol. Unya og Domingo ay mo pag ride og Domingo ay mag ride og Domingo nga Mother's Day man. Ha? Grabe sa dinyo ko noy. Di ka mo pang kwan? Di ka na pang buslutan ng ligid sa inyong mga kwan? Kasi what si Bino, kira kay Kuan Bay, pero si Kuya Tiger ninyo Reyes, si Kuya Tiger Atong ni Henry Sumaoy, Tiger Krumpo, Tiger Sio, oh, si Tiger Preto Zero, Dakan, may kinsa may mga Kuan, kinsa may na nato sa Kuan, na Kuya Tiger ninyo Reyes, umati kayo, Domingo Kunugir. Wa na ni Mama Osman si Ibin kira eh. Yeah, good morning sa tanang taga Triwars. Labi na ni Paring Art o si Ma'am Mels Abasdas di sa bay Hipodromo. Mangarbon ka rin pre. Napod si Paring Ronald Ando di sa bay Kalunasan. Napod si Kwan. Si Janjan o si Jojo. Mina ron dia. Hey, og si Ma'am Judy kayo ni. Og diri po jama ihipod ako na ya. Kabutaw. Si Pari Edwin Alianek og si Ma'am Nora Alianek. No, bitaw. Sakto giga. Paring art abastas. Busy kay mga tri-words, ha? Nya, good morning. Sa talang taga Inatay Abarel, labi na ni Tiger Chris Cardenio. Si Tiger Ryan, dahil nga mati kayo. Ger, matuo kang 17, ger, nga kwan. Ha? 20 ko no limit, ger. Kani kay si Tiger Ryan. Kani. Oh, Inatay Abarel, ha? Pa-shout out lang ko ni Jaren Starshop sa may Lasyon. Mati ka ng taga Jaren, ger. Ha? Sa may kansa gani dapit. Wala na sila mga klaro. Awa ra ha. Wakuno mo yung mga klaro. Ingon si Kuya Tiger ninyo Reyes. Maparihan lagi niya itong Bernice, ger. Kanes piso. Magkita may piso. Labot kong buhol. Wagi klaro. Gapliti-pliti lang kong barko. Mahal mapliti barko. Wapay labot ang driver's motor. Ha? Kay sabo to may maddo ko no kay mag-una ko no si Kuya Tiger Attorney Henry Sumaoy 27-28. Nya kuan sa addo gid gira kay maddo tas kuan. Ibong ko din labot kog sagbayan wa may kuan. Wa kay klaro ni si kuan ay. Kaparihan lang ni si Bonsibin ay. Murag sila gining kuan lang. Inon classmate man sa noon, bisa ta kakuha ka classmate man. Ha? Sa? Kanang naong ni Ryan Gir. Ha? Ayoy. Ato nang kon. Unsa naman tong maninuod man ka 17? Kanya hay ra gigag kuan nun ka. Ah. Sige. Ha? Paminaw lagi sa instruction bida. Wa na jud ka mamauna. Wa lagi may klaro lagi. Ha? Wa mo. Kada piso lagi ikaw may mo kanon. Ha? May mo kanang kamong duha kanang atubangon ba. Ha, Kuya Tiger ninyo reso di na. Ayon. Wa lagi kuno mo mamao. Oh. Oh. Kana si 17 gear. Wala dyan ay klaro. Sama na sa ngit-ngit sa iyang kuhan ko no. Ha? Awa ra. Awa ako. Di ni ako ha. Uy. Ha? Okay. Salamat na. Okay. Ger, abli ba ko no rong Inatay Apparel, ger? Di katong atbang sa may kuhan. Ha? Katubang atbang dyan sa may kuhan ko? Kanang buongan? Okay, ni kay dahil ng utahan na, ger. Oh, naay mga jersey dito ng mga kona. Okay. Oh. Okay, pagbalik na ko rin. Pagbalik na ko ng uban. Oy, paglaro lagi mo 17 kay para kuan ba? Ay, no, wa mo ipoy bukay. Anytime, pwede mo mapull out mo kay wa mo. Wa mo mo'y kurat. Ang naay mga trabaho, hindi ko kuyog. Gir, kada si Ryan gir. Ka, unsa man? Manghatag jersey, manghatag nag jersey oy. Oh, mom na kini kusgan ko an. Grabe ni mo si gir. Ha? May 29 to. Nya nag-April man ka. Dili oy kay ingon mo si piso gud. April 27, 28 ko daw. Mabito to tanang lakaw nako kung akong gi-cancel kay iya ko nung kungkwan siya. Kuyo gagira. Oh, gaun na pa kung lang dito kay ninyo kay akong nung na i-surprise ko din akong mga kwalit. Malhima to waman. Kalag mo nung akong nakita dito nun. Kalag sa mga pantira ko nakita dito. Sige. Bagbalik. 3D. Human na ako nang yatag. katong 6D lang. I-appel na ng 6D ron. Okay? Aron wa tay lumagay og why. Bal hinay.
1: 3.5 Retro Cebu.
2: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ang imo pretty, ay kalimti.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: May phenamic acid?
6: May right bed na nito.
5: B-complex.
6: May right bed na nito. Coco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right bed na nito dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
5: Pure energy.
4: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
5: Go!
4: Na! Dragon Fruit Go!
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Okay, good morning. It's a Thursday and you're listening to the 5 Black Rosewood DYCDFM member KBP.

0: Virginia.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Init, puyat, pagod. Ay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalukangan nung nagpabiling healthy, hummies at pimple-free ang akong skin, tumot kinagagamit ko ang BioFresh Soap every day. Dunay glutathione at papaya extract na makatabang ma-maintain ang kabuti o kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na o gamit sa BioFresh Soap with glutathione. Glutathione and papaya extract. Skin like a baby. Cooties fresh all day. BioFresh Soap. Ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh Soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: This is okay, the Morning Jam. Okay, plus morning outfield. Okay, all the love in the world. Okay, that's all. Okay, brought to you by Biofresh Vital Tan and Papaya Extra. Okay, oh, good morning. Okay, sa tara na kong mga suki nga ba na. Okay, ang uban mo pa is pagsugod o pamahal. Okay, greetings sa punta kay di ana sa ilagganting na kong lineup. Okay, oh, good EM Sir Plus. Okay, mabukaw lang ko sa mga asawa, bi. Nga si Anlin o akong mga anak sila si LL o sa mga bata-bata ko si Belinda o si Dudong Darwin nga always nga namino sa imong programa nga wa ko nagbalik na yung guay lubagay gikan na ni Lulong sa may Laguna sa may Laguna Bulacaw din eh oy siling nga rin mo ni wala, Ma'am Ivy Labay morning napod si Mama Milly Labay da Renewy o si Carlo okay. Salamat ya sa may Laguna Bulacaw di ay. Okay. Mhm. Nya si Kuya Juan, ha? Si Kuya Tiger Ninyo Reyes ha, og sa tanang staff sa may NG Tax sa may Reyes Marketing Morning. Mati ka na ay. Mati. Okay. Unsa pa ni? Unya may may morning o sa akong mga suki. Diri sa may Sweet and Bake Shop, ha? Okay. Salamat kay nasa parang Jess Bedran. Si paring Lindon Amistoso o si paring Vincent Mendoza. Sige. Ngunya sa akong mga suki po, diri po sa kwan, ha? May Jimstown Subdivision. Sa may kwan eh. Sa may Inayawan ba? Morning. Ni paring Jaime Caballero Nita o si RJ Day. O si Attorney Noel Adlawan o si Attorney Jugsi Adlawan. Okay. Lama kaya. O niya, diri po sa may Talisay ko nung napoy nakatune in. Ang taga-poblasyon dahi. O si Sir Eric Makay diya sa may Carmen Village nga nakatune in po. Hi sir. Morning sir. Si Sir Eric Makay o si Ma'am Lourdes dahi ang yakapikas. Nga mati kayo. Diri po sa may ko na Sariville Village morning ni Ma'am Ness Bisabilla Fairchild napod si Dwinsel Pino si Ma'am Wena o si Mariel Orbeso de Sus mati kay si Mariel sige ansa napagunod ibay ka na mino diri sa may Kansuhong Talisay sige dili magpatunga ha padaplin lang si paring Lindon Amistoso duty kagahapon bro huwag yung kunaog do bro Merkulis do kagahapon bro si paring Lindon Amistoso every Wednesday raman ni moramdig si kwan Choy Mr. Steel Kanyida tuwa atas kilid ay ga kwan ba ha galoko dito morog mimbro sa kwan ha kanang gitawag lag Cartoon Boys Cartoon Boys na siya ay napada siya Jaman Jilly de si parang Lindon Amistoso de waso ko kakuha ang gahapon pero timurod nga kung kuha ng kuha ng sige pagbalik na kuling uban niya po na basta ang akong text line ang 0918 okay 273 okay 1160 Ya, pre. Asa nga hospital si Dr. Rabi pre? Ha? Asa nga hospital kaning kwan? Balin-balin man siya pre. Magpa-check up ka pre. Oh. Okay. Okay, good morning boss. Nagtalagsik na yun. Di ka na ni paring pat sa juice car taxi. Eh, pahipiran ni Ron. Pero, gilang. Nya, good morning po sa tanang taga Mandawi Glass Plant. Labi lang ni paring Eddie Del Rio, Edwin Pipito, o ni paring Carl Fortuna. Why pa bright tayo Ron, pre? Domingo lagi na, pre? Ha? Tora. Sige. Balik lang yapon yung uban, eh. Okay, basta why, lumagay o why. Balhinay. We have each other. 103.5 Retro Cebu.
1: balita. Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
2: Dawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko

0: Makati, your home away from home.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We have each other.
0: 103.5 Retro Cebu.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, hawa,
5: agay.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
7: Balita! Di pa sinunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kanindot di SAACD manong, barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. Og libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
9: Si Kuya Rick, si Bikami mo, i-graduate sa ACT. Dako na ka-estudyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology, respetado sa Asia o abroad.
10: Gusto po na ako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
11: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
12: Oh, ang ninyong baby, ay kalimpi.
13: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
14: Kung hilantang gani si Dodong, napait ang tambal, problema in taon ang magpatumar.
15: Pero kung kidilets gani, matumar dayon, aron maayo siya.
16: Candylets!
17: United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
18: Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Maxulum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.
20: Low blood ko sa una. Maong girisitahan ko? Og First Sulfate. Mutumar ko ani matag-adlaw. Uban sa proper diet and exercise. Aron dili man luspad. Glowing.
17: United Home First Sulfate Iron.
18: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

This is a good morning jam ako close morning aki Sheena standard cell phone aki na chong aki brought to you by aki Santo Niño de Cebu Finance Corporation. So kanto nang inalak mga loan ha. So ado lang ang buhatan sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Naninimot ang sa may Central Drive at sa may Mandawi Reclamation ang inyong pagadulon. Away lain si Boss Joel Guardario or any star. Kanya, good morning sa tanan na kong mga sugi diya sa may Punta Princesa Satellite Market. Labi na ni Florabat o ni Nistora. Yeah? Ang sa itong mga vendors diya. Okay, lamat. Okay, unya diri po sa may Inayawan. Okay, good morning ni paring Fernando Pase diya. Lapod si Mamanita Pase diya. O sa may Upper Inayawan. Okay, si paring Junjun Rizawa o si Mrs. Vivian. Eh, namati ka ni, napon si parang Lito Lopez. At bang, si ex-consul Lito Kimada o si Mrs. Marilu Kimada. Yeah, morning po ni Kunsyal Nick Kimada. Sa may inayawa na. Unya, sa akong mamagpapa po. Okay, namahaw na. Sasayang kumunta kong sa adlong Webes. O sa akong mga mangode po. Eh, lamat. O diri po sa may Villa Kawayan, good morning. Ani Lola, ani Sita Abab po na. Napot si paring Roland, Ma'am Julie, o si Mama Bella. Okay, sa may Villa Kawayan. 3D. Ang evening. Okay, apay balik. 276. Those shitty size. Yeah. Awa na rin kay utang ay. Oh, kita pa. Sige. Anja. Ay, kon. Asa naman tong imong gingulas? Nga katong kuanes mamistahay. Aw. Sige, paninglan ko balik na. Abi na lang, nakalimot ko. Rules? Sa mamistahay? Okay, kay pista, na pista buhol na lagi rin pista, kadadlom ko na pizza 7. Basta di na ko kalimutan niya, kanang tubigon, murag 14-15 na tubigon. O, gadong napoy ka sa Carmen. Wala ko na. Okay. Mani atong mga rules sa mamistahay. Tumantas rules ha. Una, ayaw isulod. Ang sapatos. Kaya mabawag limyong tagbalay na. Ikadua, ayaw balik-balik kuha sa lamisa. Siyempre. Kidagdar pa may musunod. Diba? Ikatulo. Okay, hotda o kaon. Ang imong hinukad. Langan. Ang uban kay kuha lang po. Kaya madamang plastik. Ha? Huwag ba eh. Huwag si Ma'am Mills ba, huwag ba eh. Ha? Ika-upat, ayaw pamili og ilimnon. Imna kong unsay ihatag na mo kaila nga iani. Ha? Mga ka doon nidiman. Nidiman lagi. Dito sa asa to ha. Nidiman lagi. Kasi nga, ayaw na ibira mo ha. Nidiman. Nakaroon mo kagawa. Kaduda mo kagawa. Ha? So ayaw na, ganun ko. Dako pa yung gandam dito baka ng kuhan. Hindi mo tumuhin ako ang kuyo kay kuando. Mura mo ito ka. Taga-Mandawi, mangod. Masa taga-Mandawi, di ginasa. Kanang ilag no silingan iyang imnon. Di na mo ino mo kuhan. Ha? O di. Ginaandaman mo yung dako ka ng jumbo ba? Ah, kaila. Kaila mo lang. Mura ka duda ko yung kuhan. Namin something